0: koko mo nchum wisi se wala wa siwa ke XKFM yang he an amo wasi se koko bin kang he ahanam keng hum wami fresto mang gombu. Makom salam ngawang humi yi he wa hangula wim. Ayin si nawa ke ufye ka kaya ke tamkun beka ng ke hangula hofu ta yi ta a guli kamo ke ta kung gang huhana parte yi ta ang da ke kung ke lang ke ge kang jik ge o rin ma gang ke kong yi ki tuan e kung hum ke municipality ting aga hangula kang hwa jik de ke firi ke November ito ng oka ke hanam. Ayin si ang da ke kung kang ng yi no ha ke o tuwa dagang nga kika ng tun ke giyang hula kang ke o ta tibisi kang tuwa ng oka ng mutuwa kang em. Parte ng idarak o general yang he o afiki lembalula ang da ke tibisi kang giya gulika a ito agi ka a tusing ka hangula kumisi ay vikuwa ma igi ka awam.
1: Through 7 national elections and 6 local elections, the ANC has accepted every substantive result the Commission has declared, including the result of 2024, which took from this movement the majority it had held for 30 years. We accepted it on the night. We did not go to a stage and call the Commission a thief. That record is who we are, and it is not for sale in a dispute over 6 councils.
0: Tamadlanga kumisi koko bengka ng hati de kota kamsa ke Johannesburg metropolisa kwa e yi vi kwa mga pretoria kwenye de gyan ngam kumisi tano hatu kage kwa yi ki kahe ife se gyat in agdanga kamsung o kawisi kahe a uwa yi inhe ku atwit kwa kano itama kuya fesak ang vi kwa ma ke polisa enewa ke vi kwa ma ngi hum. Kang uy hanak ao ke komisi Jeremy Michaels ang nga ke kaitam ka ng hatea si geta kamsung un la pangak ao hum e networking hum yi ehe ke kawa kam polisa vikwama metropolisa e nwa ke kam ka panggang nawa JMP din ay vikwama panggak ao hum ke yi he wa la ten ak ao hum ke ka ng mtani ko geta sa da ke mandalak ao yang he wa department din he wa balansa ka ta blewa yang he wakos no talwa sirol ngabe ang deki yi nga ta a o uchi si se hin yi he gya department din ai blewa ke derban ya organic na plin ngaba si ngut kawai de gya landilang ya kambu yang he wajit khang kwak kamong ring ginga de gya de gya ke kris dur ya gani kunam ke ya khoi dinu tin ngati thoying ke kagaya ko ang hito agama ta ngui firin iya chuang ke tapalun iya ganit i ke mblewa hun iya chokuna i gugia ta yi an da ke yi akwa kwe kama kwe tkwa ke bungan hale diwi ke gugia ka ngagi ka ng si tkwa inhe kama ngori ngin chit gugia ngulun ngka ng tuta angu te kama kwe tim bargar mester yang hewa iti kweni metro wa serol taba ta vike ngak dan ke kong ke ng hiya ta ke si tkwa in ta ke pala pala muku o hun ka wa lande lang iya kambu kunam ta ka isteni gi a kamsung u ka municipality din a yi veta si geta kamsung gi ka higi a wa kama kwem ta yi he ku a ka gaya ku ang higi a an ngante ke lande lang iya kambu gani kuna ka ba hi a gya ka wa kawa kambu ya ng he yi de gya yi tiwi o hun u i o a ku igi tamam kula ya tisa wona ko ya ga hitani awona umka in a ekorasim navon a yi dila yang he wang gulen ka wa ngalman ke ngun tani kuna dilan ya mil mai ko giga ta tatam ke le tuang ya ngun tani kuna ta dilam ya in ka si ge a kham sing ko sta tu tak ta yang he wa vel nies ya gani kuna ya ke tu mako ko khamam ta dilam ya ngai si gan mako ka khrensi ya ki kam ke kulik ang he wa belaresi kuna tang stenit kalit kotrun hei ke kulit jema kang hung chitang ting yake kam kam kem ke gam kong hung ekturasi ngasiki wala wa ah durasam kong hung ngayim
2: kam he ekska FMO siyebe ku 5 fra minute ng kisi karakwa te tahona siyebe iri bori ye kom sa bori siyebe iri kwe kliye di ti trasil katemo di mbamba ka te ke ke tentemaga a nca ta khono ufie ka te nyamo ko ti sha bori ni kung de ni khama de koro kushki em a nca ta khono ufie ka tan e ka he e ya shie ko ta ko kai kwa gwin a koro ku ka hoji akun ka tum wofum ki khan u khwana u tsenji ngore ti ju he en a en shi e mi ye ti mborunga ji de sana ti khana u ane shu ka ng technis ta mi ti ane ng kwa chu ane shi ja a kwana shi ka khana ngi ye ti ngwem ki khan u khwana u tsenji a ni municipal koro ku shi kama ti 4 november anja question aga shi ko ta ko khara ti be a n c n a t n j n g a ba si ti ta ma ga a ka technische nga o ji anja shi no te tin ko na ka shi kha shan ya na tim parte he shi di secretary general an fakile mbalula nga tim khana ng kho he anja shi ko ta ko a kwa go be ana koro ku ka ti an kun
1: through 7 national elections and 6 local elections, the ANC has accepted every substantive result the Commission has declared, including the result of 2024, which took from this movement the majority it had held for 30 years. We accepted it on the night. We did not go to a stage and call the Commission a thief. That record is who we are, and it is not for sale in a dispute over 6 councils.
2: Mantla komisi khona ana u khoma ha ya ko te mushupi gwe te ti yonas bara si u metro policy ana ki aki pretoria ki a mushupi te sana gwe a ko na nna she ko ta ku kuri na khati ni she sa te ya ba ti te urhi ndi ku ji te hi aki mate to de ane ja ke en kara ja ka hi be ti khwe em ku ye ma te khwe an ana ki jeremy em Michaels nga ting e si u mushupi he aki engi ku am te ku a kana te ku ta ko te mu sha ma ya ba ma ti aki metropolis khuna karo aki si ku ta ko hanu he em hanu ana si jam JMPD ki jau ku a ta ko engi ku ane ja jau ku a karo ya te mushupi e gu ham Bestir dere an departemen de Brenlan Sesak sidi an kandori kwa jilu natawa sidi ki saru tuwa be nga te khana wana mka be saka wako anja sinumu kuka te frai ji an nji departemen de kandori derban de siuhem aka wana mka ka mungo te lindela ta kri te kampu hem ahe kriers dorpu ki nji hem iete nin khona ngo kyang ko go shiye go ta ko go shiye ta ti na am u aka u ta ti 300 ti di ko kyang ko go ta ko ya ti ana ko ngi ti fi ring go ko a da wo di nga ki ti ku ana a ka ti khana kam ti khona nu a ja shinu cha ka we ata ana khona ya go ta ko te te no khun ka ti ana khona am tuna am Baraga Mr. Ni etu kweni metru shiu anashu kasaro nkaba Nge tinweke kia ankaratin Nkianko kia tintin kwena ana Lendela kambu ki Ana mungu tuku chukunyita Nung au kuji angite ti Manasipale mutetu anja sino ina kwa atita Nkianko ko ya intina ankate Lendela ka khano shiye kutakute Hemboro nkawe Kwana akate uwe khana shi wu gwini Ngutamaka khana wu gwe Boro shikhir uwe navu shidi ka di frayi u kwama wamal tehe kao khe ta lituwa ta kite anasijaya ta wamal tehe kuna ka te kunga o ta kwe velni sisi ushiki takun kunga ujiki ya ta wamal tehe nga yawa ti khrenshi angye kutako kungusi balares sidiki ya ta tamaha aki khana emu tibe makango arata re tam bori tuhe kama akha kam xka fmk tahono test khabana te ke gwem

0: tsamme xka fm o teki a ga tsamoga tagano a ge re bori he te tagano komsa bori a ge rikwe tie te di tresel ka tembo a en si na tagano o vier ka kona tan e tau he e si e go takwa ki ni a koro kuka koro khoji akung ka tom wofum am gishi ko ta ko tai kwa gwe han u khwen u tsenji ho en parte he mi ti technische a ki foti ji desana ti kwa na shika ngie ti ngwem ki khana u khwen u tsenji tsuji ha ji khana shi ko khara ti kamati manispala koro kui ki te gwen ujiu he e 4 November no akwana yi kakana kwesha na kaya na tim ANC e nga te onji kana aka chaka karakwa tim kana chaka karati tama teknisi mboronga he te tim kwana yi kakana kwesha na ye karati vim parte isi de sekretaris kana ral fakile mbalula nga te khana ngho e miye te we aja khana siye ko tako shite kui kushata akoro kuka ten se tam khao ten si di polisi an se sa te owo te ten kam teksi a ye di an Doran Fonten ki Yohannes Baraka kam kam cha nga cha ui kan e tau ko te ten ka kung tim no polisi na an ka te ni o he nya ko ta ko atesa na tia na gona mka ka tesa mu ti se sa ko mu sha no hambe no ko si di ama ko ho i tin kwe am polisi na ka ka te kwe na ana ya na ko na an ka mu di no an ko na ko ni nya ko te tin ka am mantla kumisi kona u khama he ya kota ko ya mushubi ta Johannesburg metro police ki askis a mantla kumisi kona u khama he an a mushubi kona a Johannesburg metro police si u teke te ya kota ko ya shwe gona apertura ya kim no a ngin ang kona ana gona mkaha e besa ga ga ko khanu he e se sa te musa ngi kujite hinji na ta kumire ta a ka te kwe ngana ki Jeremy Michaels nga te ngi e yete a ka khana emu te ya bat kona no metro police kona khana jarot aye gwe a ki metro police ki jawo kwe na ta khono ngi ku ate ta ti yo jawo kun an se tam widows by tahno the petty ta awina nati ngkurisi u emi tukening si am a Los Angeles kam widows by awina nati aki ant on kara komedia di anja ukurina kum no choku di anja drama the petty una natin ng exam kadi ang kuri una natin no best drama series si ki aki awina natin ha a velis actor Matthew Rhys kaskit na si ng mati kam aki nga osha ki best actor ko ki una natin widows by tahono the beast me the beast in me is om Juan Swarty khasu he 5 ka dango si kim emi he wina na tim a khasu un comedy an si jan hox ta ki te wokri na tin su as ka si wina na tim to bore ya kame tin ho no x ka fm ki test ha bana ke te gwe
1: 5 minute ke kwan 8 ke x ki fm yang he ang amwasi se ko mun ga he ahanam ke ngum ami first to mong gumum wat anga wa hangulang hum inc he na wa ke ofika ta xa ke cem khun ge ka ngolo ho fu idea ta ge kum kang he wa iji tsonga idige ta agul khamo ke cam par te ge ta ang nda ke lang ge gi a tru eng ke ngwa kang ke kong ke iji tsho kum ta re u ke municipala hangula kang ho chi ge fir ke november ke tsong o ka ke ngoto ka em ANC ang nda ke kum wisi se ke o twa ta kanga gi ka ngthun ki kum gan u wa ki gya la kang i kon u ka ki o twa ka wisi se pratin i tharak o general fikilem balula ang nda ki chi wisi se ka ng hi gya guli ta i twa gi ka atu sing ka hanan la ki hangula ku misim ta hautini pulisa gi ta fesa u agang ki wa taxi ong cha ke drun funtin ke onsberg kuna singai cha na cham ke walach yang tia tia ke thoyang hi tho siwa ko khon eng ngang sik ke wana sa to hm polisa ang ngde ke ke o hi tho cha sa ke ang sik ang sik ta fi sa ta kolo ji thon sten ke legen ke am polisa ki ta ti sa tu bung ga hi ko chit agang mu ku ong kon hi ki ka wi se ke agang ki ka ta madlanga komisi ta kokubin ka ngatiya ki Johannesburg metropolis ai kota khamsa ka ihe yivi kwame gya ngha ke Pretoria khunam komisi ngde no kha thu ya chon yi fi sai ge datin agdanam ku khamsung u yin wan ba ka ngke ka kham polis avi kwama e ku anhoi khama kwe tang u yhanak au ki komisi ai gan khuna Jeremy Michaels an ngde ke kai kam ka ngatiya si ge ta khamsung yi wan ba ka ng network ki hm ye ki kawa kham metropolis avi kwama ina ba ki yi kwa kham ka panga no metropolis avi kwama panga ka om ewan ba ka om hm ko rasim tani ki ta asa ta ki widow bay ina ba ki de peti ki wa gyanak au ta ki cha ki kon ye chon ki fitu ka he wa emi aka ga hu hana u ke Los Angeles kuna widow bay ta ki gyanla fitu ki kahe uwa samblu liga ka gi jala khama khwe ta drama yang he wa cho wa de prati hotamani ke kun na tvd ke khum ye chon ka us gya kham sung ke drama ge hum khama khwe ye ke gela fetu ya walis ak yang he wang ko met you ris hotamani chi de tu sa maku o hum chili ka ye tu sa wo ye kum ke lin ga cha ke fetu ye mo venas ge de khaya ki yawa ong aw ya hetulugun ma khama khwe ke avikwa ma ke widows bay etike the beast in me jens smart ti khotamni kai khawa ya faifi gaela ke emin ya fetu ke avikwa ma kai ge panga ke samblun akang ke hex kem ge tam kong ektorasi wala watin dulo sam kong

Wana ka nga sila nga ya galuta a tia chu. Tam a do it this system de we hung hit him chwa kijal uka kwam de we ke wola ya him hasika ma kayam ko programang hewa kakamang a yawa kya tsang programa kalam ta kaum ta kong yam take money chwa so uka kwa kwiki tu sisi ke a kala tu waka take him ke wola ma hima sika ma kayam ko program hewa kakam tsumen a yawa kya tsang take kawatike he kang a kalam ke wola Chiching on a cotaya, him has sicamacayam, coproham. Ya eat a mutaki de disum, some devi column devi. Kawaseke aki gaya dawanaki, we quake kikamika, Jule mandedi, Kamaka hestisimandi, as he said dawanaki, queen, I come. Kula sweet dawan, we gonna play with quick at tea. Dawan was school, a mutaki devi gave him kawasinya, and quick and a come kanka chinji chinji quick at even a day or two months. Nga mo lungi sa skola. Nga ge dewe ge hen tataki nga ge hen kawa dawa. Si di ngay ngay dawa a habreke fu. Si di ngay ngay ngay ge a dawa ngay. Ya si a dawa ta nga dawa ta dawa ka atu uwa skola. Kwa tu uwa skola. Wana kwa tu ka u kawa ge sen kwa ya. Watike ka hong a dewe de sen ku sen kawa tu te wa dewe skola. Kwa tu. Nga inge ke ti ngay kawa skola kuna ta kanta wa kwa tu uwa skola. Kwa li nga amuni kuwa. Nga wa usam. Ti ma ti ting ting. Watike ka hong. Ma kwang wa kwe ke wola e ma sa to mo so so ndi ta khata ne na kan ta kwe

0: Bambam bamba yos karadwe korena kota kriket. Titan ke chote se tak aqua ko in kam ka kai kuma in program ke. No him at a program se ke te ditango e swere makwa gono, no ditango e babel se anisin sa kwate. No ditango e kuma te kayan sa abels at dama kutsaki. Te ink ako kuma no gako kwe no. Kako kuma ti hi adam no gako kwe e fatano kakao hi tam kakwa kwata. No om a kanakia hi kayenta. No amateko tsara khotse akana kotako te sa ko te ham kuinsik no ham da masima ku koma abal ta kima ama guzi a kae kara kotako ke uta hima no ke e khatsa ku no khatsa o dza o dzi kwa kwa ku kwedzi a hita hi khatsa tsa o si ka ku a khodzi a sino khatsa hita hi tama no khatsa o hi ke kwana dzinu hi go dzi ta tsana kwa kwa ku no ku e kana makere hi tsom ka go e yakasa No kung e khatsa qere hi tsom ka khang ko khanim ka khatsa khanim gu si ka sikara ko khanim a tsom ka ta no kayel gu ya hi kham tsara ngzi nu wambi kiro ji ta si khara hi no abo gu ya hi kham ga gu tsae a gu zi nga qai siki ta ko si khanim a tsom ka sa uwa hi no a khatsa o tsom ka ko si nga siki khanim a doro hi abo nge kwane ama ngam kuna khwara sense ka khara hi Tamano kianima doro iwe keini, kayen, tama kianima doro iwe kayen, kwane am kausi owe koonu tse kakwe ama kete we hamku insikita kianima mungai. Nu ata insena ikam siki kayen akwe si anakon kayen kan kuwahi. Tako kama kwarahi, nde ukwe ngo kama hasa karahi ya gure, kama keeho hii ya tekwe tse kakwe, kama keeho hii ya tekwe tse kakwenu, kama kan kha orohi abam. Takwaten kiani makam angate. Takunu kiani makam angahi. Kayen hiyako a. Atange tse kakwa ahinya tenu. Tik eisi ki ti do. Kayen hiyako a. Ata tse kakwa ti treisi ki hiya gon ti akwe edo wago. Tamanu ta hiyako mu sen kehe. Tse uko ati takita. Nu akwe e ta tse kakatati. Ata kiani makayen angayen kayen teke sakara hiwe. Ata kayen kiani makayo koma kunu. Damasim abam kasi atin abam angan. Tahi tuen exam tawa okaku. Ata khatsa kaiko kun khatsa do kwa khwatatin khatsa kwa atin. Kam khakungahi. Khatsa ha ha. Abok etere kwa inu kam kayen tsi ka khatsa ha ha nu. Eo kwa na siki abam siki kayen kama kumwate. Eh yam kamborong kayen hi khohi. Ta khwate nu kyani ma kayen makwate. Kayen tam damasim abol makari. Takon kayan kyanima kwitsarohi. Ti ave am kou kweveti. Kyanima ana indewe isinati tama kyanima kwarahi am. Takwaten kyanima ngati. Abom kinyam akwe tayamok abom hiyata kam sika. Ti akwe emuatanu. Ti muaten khom kesika. Abom awe kwana kwata aktita. Ata kama am kayan ma akara kunu kama ngai. Kayan hinki kwanu. Sak tshuse na ku. Ti ukwena aneta kutasi tuya hakana kote. Sa kawana kuwa kutaku tau kuna seta ya kana kaiwe. Ata kama ngahi kayan, tini kayan kwara kutaku kayan kuwahi. Ata kianime ise kayan watsokwa itamanu. Keu utahi kama. Kama keu keu kuzi a keu katahi. Kama keu keu kuzi a keu katahi nu kama kaa kewa ite ama tunsi kikaweta. Nu ata kayan sa abel sa au ditangwe ya kheri ya. Nuwe sento endewe ngi kayen sa abo sa ditangwe ki te akhor kutako te kase na ha. Nu a ditangwe si ki te kase na kwa ngi ta ii. Kyanima mua ko te kawa oka. Te huwa a kukwe na ki ofu hamki traate kamsika. Nu te ngam kwa ko te tati. Te kranku ove tati. Nu ke kam kui tse ka te a te tere ko tse ka ho ahi tati. Nu kyanima ka kama te ki kako. Tengi engave na kwa tin te kwana sen ka di a ta ko tse ka kwa ahi ka di a. Nu hin e tsa koro ngam ku a. Tsa koro ka a tsa koro tse ka kwa a. Ta ko tse ka ahi. Te a te kai ku kwa kwa kwa I su ti ta nu kame a sikin kwa sika te kha te ta ko te kom sa ay a sa ese ay te se tanga ku sa. A kai ti nga sika kai wo wate zi a. Nu hin kame a sikin te kha te.
1: Moro mga. Mang am imi talisin iwisisi e kalak tam gangi ilalu he kwas adzugi kalak nga program Da ing hate and our visiting Magapanga qua, Dowling Mangung Ami Talisan, the Galatam Kayin Quata Quang Hemke, Comane, Qua Oa, Dangum Talit Nagadze, Da Matusa Iganukunake, Ke Hotum Talit Nagadzema, Gama Kamahogani, Mugum Talitze, Digama Kamahogani, then let Ganga Jungs at Sike, Talisan Akro Comke, Comane Chukanguma Talitze. Masing Take. Kako jumi talisin kala kwada ki wana gwalo ki gani kuna tan kwada ki kwa nga ike kanki uwa. Tika hong hong mkwa tali zhe nga gani kuna tama singta ke zu gwalo ka ki toa tama gudu ta ka I.
0: Su wa kama tengu ya ten ae tse mkwa te aki nga manai. No kama ete ho kwa nga kwa iya kwa nga. Mbamba Peter ti doro ta wewe cha ya gota.
2: Moro mta. Moro mi talisin kwa tu kwa sa juwe te tea. Mta. Magaran hetu ching ching awa ising o machi am e ta ka kan ge mem ga machi ding awa e
0: nu pite ati changu ya te cha ya hai nu sen to en a si ka ke ke ti to e kam me ti a ho kho kho e ai nu ti cha ha pite ngu ya te cha ya ko ta ko te se ta ai ko ta ma nu cha me he ri ka kho tu a kho kho e
2: ma jo kam kho e im ga
0: nu te ko ma ka yen cha a bo cha story sikinu Kayen gave a hoyan, Kayen yang gave a hoy, a tax serena kotako tanka ve hive, a abble yang quat seca ho canima kyak, ham eskiten, lam quakotako te, kokakote, a hamate, a kawako, a canima qua, why take queen's kitting here. Peter no sena, Isaac and United doate, take care, carry for ham skin a twak arekotako. No sent to a take care. No sent to a take care, caractuak, I am for ham siki, qua, qua, cassin oikosikino. Kamsi kwaneska te heri o kamski ya kwan kia kara ea ku kawana kha inka oskin kamska te kaya kwa gu.
2: Ito toro silamita lesa na temdona kasi kamakai.

Ye me samwa sung nge ge kang ekem ke wolang chumay masika mak ayam kuk ma ge konke radu XKFM tete ma chunga kwe ki tete da konkwe de ki tutu sila. Nge mga nge mga karam tiwida chik tutu tasika mak ay tutu sila.

0: Kamhe exka FMO dine amoha kamenghe ti atakhana tin iri bore ya kumsha bore tin iri khwe tiye de ti treso katembo no ti mbamba ka te keke tin tamaha grupu 278 khona kya kwa ko ya hite kona khana khu ya ko kunika Kuita, anang e benar sesaksi kanduri darban dikuiki, aku ikutiku, lindela, sino aku kuente unga osuka, kirir dorp kesuka, tu si gue, grupu kanang na Mei, tahun Juni, Hanu, IJ, ora kutaku, Hanu he. Ya hiya te kwenta tui tui te hiya kam omba para kwe antang kwe di tui tui te nsiki ana ate iti firi nkwe rekwati dao di nga ki chi guvara chim dam o tu bena sesak sidi ki kandure o ya hiya te kwe no Ngoko he, polisya na takono darban si u metro polisya na ta ngay kwe na tuka karako tako ya te ti ana a jaroma kwe u kandure si ki ana karati jao he em no kwe na te mak organisase Gift of the Givers ay ngoko ji anyamakata an grupo na ki e karati Houten 15 kadi si di kayete ti ki ya kota ko go u kwama he em go te o ta te ta no ui ka e we oro kota ko ya ti we no ngwe ku he te ti aka tama di kama ki Ankarati ya kweu kwee kwena. Tengah tikha anaki. Maini jau kwen ufak bondi he. Num. Ahem mbapera he e. Tam em ya ho e yitim. Tui tui te tingi kwana ka. Nungi tui tui te tingi kakuku anyam ka kwenipa presidente ma. Mike Singanje msi om. Ama presidente. Nahavu komam takono aki ke presiden si tim kusatu koma aki nasi corona tim singave amak aku iti kuana hamba paraji aki am akoro kaiti ji shaina shana timbe oh komiti aku satu si di wika esu wika akan sheta si yekutako tekai kwati takhunu jarot ayitun fakbundin sheta musha na ta chaka karma gurita minister presidency ki aki te ut huju kai kok eh kai kung kai kok eh tam chaka kai kok eh ji antam Morupeni ramo hopangate si aku he yete te tin kaung kun sheta asgis aku he te tin be anja kaung kun sheta ngui ngui kim minister mangate ngi kuji tesana kuji aji anja karo mu shana kobe ha kya inkara demokrasi siska sit Afrika iki arama khopa amanyen sista ka state bondisiu parlamenter kai singo tingkap stat kwiski si kwai ting atenga tin no omba praha kwina ta ngkwina ana a kai ting aki Nigeria si utse he ha anja sinu ya kutie u gube kai an kwana tui tui ta unkwen te kuti kute tui tui te omba prakwena a kaya hongka ti kwana ikam minister na ngati ka ngkhona te ma komuti tu ha ha mu ngkuti ko chaka kai ngke rai kara mute tu ha bori si khiri o hen ni onye ka anesi ja kha wo ke banga saider africa ki aha sire kho ji anesi o ka aki an kara tin si 2026 ha sire kuri ni si shu he em stati manda kwe shira shiri kak amji ngomo kuji shiri anja sina 7.8 miliar disa shiri 2026 hai shiri kuri shiki wo tim bangga hai ngehe ngke zika ya angkara ti aki kiri he ng makro ekonomi takti te anesho ka tim no kana mungo te akwana shika politik aku jita maka tesan tita tim Sos minten aku ang meda uste ku sistemaha. No manda ate o ang DBSIM bitomi mo osaku nga te banga he kana yawa te mungu tako municipalitate jise tako ka anja jarok aite. Bori kwe kama takon XKFMO 12 kama takon teste komogwem.
1: Siapa manita ke kawatin ke XKFM yang he ahanam ken hum omi fresto manggombo Gulupu ying he watu notin akan siwa taha chitu hingke kagaya kongi ku agia He chitu gi atu kano hum ko dhamma gulun ka ngkaitam ka ngke balansa saka ngayam blewa Ke derban ye agia kwa ye landle lang ya kambu yang he sikda oge diwa uing ole ke kres dorpa kuna se angka uwa yim Gulupui ng tamay etike yunin kaya ngay yit ng yuku kwek daya ke kaya hing halima ng tuwete si dagye kukwek in agan ng ka gulit kayo si sing kulat kano ke kaman ng rengge si dagya ngulin ng ka ng yi kama kanini kala ngay firin kaya chuan ng I dagya strati ng ke che govara ng kaya tapalo ke ogani kuna ke bulan sasaka ng kaya mbalewa kunam ta chibisi seka polisa ina wake derban metro polisa chike yeku akamsung tringwa kamungul ginga kamungul nka ngwi komo panga ka ongeta akamsung ko wisi si to dongo towa ta kwasa organisasi ing wa gift of the givers hotamni bi akala ta ahana ina wake chi gingi grupi ku satu ang ndaki 15 din kagungul ngjangung ngau ya Koko bin ngay tito gi khandwi ati ngagdan a uwa ka ehin haksam ya toki ngayang egan ngaki ka ang toasa kwe ki giyay halimun ngay kanung hi kuke ay tala ta yusi sin sike layang iti ati ang ya chike mani vikwa ma fagbondi yin hewa num hota mani I khanwi toki hana kan ngaki ka ang yige ta gulay kama kwe ka ngho takang kiwa vanga president ngagdang Mike Singange ya president di yang hewan ni hawa tatne ke wajit khoya ang hese tu ya wa president ya je ke kusatu singangge ta sige uthagan nagi ka khanu ke ku hu hana ke go ga e yak toke tikini ta ya he wa et furen di committee ke kusatu atigina ke du ta ngo ke yi he wa federasi ne wa ki gih ni ko panga ke Tiga orang awa cikongi maku onsing wana kelan ayah kwasim. Ta minister ke balewa yang hewa presiden dewa iku wagi kamsung u cibisin aga terukan ngga ngutu wa maropin ramakopa an ngandaki kakoba cito ki ka ehing halaman ngagulia sige he atin agdan ngkisitun ki kamang ngurenggi ngkisitu giangulun ngka ikula kanung minister an ngandaki la cici yang Toplin lawa kaku gia demokrasi ke sit Afrika ya chon Ramakhopa ta nihan sistaha ke statu bon ai oleng parlemen de wikoma pangga ka on jangon no ki kapsta di khuna ya gege ni ta kawisi ka sitene ku ke hana wa sikang ku I ke wa ye he kula khanu sit ge angol ng ka ge kamang ole ge hm ta chusi ga si ko ta ke khamsing u ka ngi ka Nigeria kenen amamuku ohm jangon ngoy ko chi gya kana ki ka ntutwe ke thogi ke kam ngoy ke chi gya ngol ngun ka ikul khanu ta si ge ku ge gul khamu ku ka minister an ngade ke veta yang hea wa kamunulunga wa plenga wa situ sing nga veta ya chalumuku sing ya pangam ekoro sim onvakalans bang ki sidira Africa ya dani kuna ya dan ya da ki malin agang hung sing uhi na waki ka uwana u ke tuzin sisin tunda ha itulu ta ki uwana chijala hum statu ayi mali mandala kala hmm kawsi gya khamsung da mali ka hi wa siwa koma ahmal yati ga mali ke division season 2 kha ya khoi ke tusa muku o hmm da bango tusi se ka ngi ke tusa muku o hmm wana ka tusi khabita kawsi gya khamsung u ke economy ke tiga hi akwa kwa ku jile khama khwe ene wa ke tigeng tani thoda khwe kwa jile khama khwe ke politics aka tosa khwe ngana kwa ngau ke get agan ke mede ustin ye ngole hm ta mandala ngau ke dbsa boto melo mosako an ngada ke bango ka wivi ko mo ko onsing mo spliteti hm pele ngau kam pangan ngawam kem ke dam kon tolasi wala awa 12 dira sam ton ngim

Mr. Style Chanity tia kuya mako anka te Maria tan kreska kame te mono tinek amako 23 minute ziang gekra kwa ham Radio Nerten 7 ohenige FM ki programme nge kwanam ka gau ko zi manda ha sorry densta hang e kiti se tato darana kare kam programme tse unsa kai ko zite mo kungwa ko ka ko di kwana a ka ko di kom anti ya ko zite te mo te kai kwa ko kam zi ki bara kam e te mo nge ya kwa te no te a ka te ho zita ma barang ta tua ko kia ho ta kam zi ki ngo te avasia ko ngo te e kanta ti kamzi nunde kuri kuzite mo ke hetam tsa o kobete o kongo kuni kamzi ke kam kwane antoni sa ti mo tse kangye a ti mo ka ti no un he ti wo ko hom si ka kwa ti hem e fra al ti o gesond dit anza aya ti kamzi ke kwane ki antoni sa tun sa tse kam e nde kuri kuzita mangu kuni tsa o ziki ti mo ti o ko kwa ka kamzi nzi ti a ka ti ngo e boto ko zinyame ko ti mo ka ita ti kamzi nti a boto ziti nge a ti mo ka tino ke hetam ke hekuri temu kans na kozim na kona king zitam zingo temu ko avasi na ko hom zitama kwata ana kwata ko mako temu ngo te kanga ta ya kwata antun satseka kwane tsara ngwe te ansi antun satseka te utrek am kingye a temu ka tino kwane tsuni sati do ka te te wo ko hem tsuni sate zao ka ko ngwe temu koro hem ke hetam te u kwinsi ki anti tse ka taman te mo tu anza te u resonde anza ta mahara ka ko na kwana ki te mo tsara onzi te ka re tsams ka an tsong sa ti ya tsara onzi te mo te ka ko mia te mundre am ta khono kanu no ka a mukunde a suzere a ti ya ho zite te mo te ka ko na kwana ki ngi tsams te a ka te te avasi ngi ta hom zi ana khwata bara tsame nge ya khwati go go zinya makote ka ka ta ti tsams an tsong sa tseka ta an zite ka kwa te nte kom ta ti kone ga go tsi programme nge ya msna khwata tsams ki ti ya ho zite mo te ka kwa ko no business ye di anyan zate mo ke he tsamte a ka kwa ko ti business se hisna ko zifra a nge a ti mo ka no platform ten ki ti ya kwana zikande kuri kuti khazi di siwa kam khuzi ya temu khana ko temu kunga kwa kwa kham anke a temu ka atin un anza tama ti do ka atin de kuri kuzi ki anke unisa ki unisa kaos na gofer a nge kame ya kwa ti te a ka atim ngo khuzi ango te ya mako tanga ta ti kam zikinde kuri kuzi hiya kwa munga da tim ande umsobo he tsone sa temo tenga matsao ka go gam tsara nsi kam eno business mkha temo te gwe ka ta dinde kuri kutsinya magwata yam ateke kung ka di tsamtsi kwa ne anzi ku kwa na zitinzi nde kuri kuzingo kung go nyama diski e nza nyama go te kung ka go kwana tse ne ke tsam kae go zikete a ka kwa go hito temo nde kuri kutsinya magwata ng go ne go zi am avasi ya kwata ya teki ana ka ke ting ku teke kung ka di tsamtsi kinde u support kuzite kha go tande kuri kuzi ka konete anki e support ya te tsams ka te munde kuri kuzi ki business ende kuri kuzi ya matek e nza kungwa ngobem nzi tsams ite a ka te ende kuri kuzi ta manye ko a ta ti ti ya kuzi izi se uska izi ngoma ko kungwa ka kwa en anza ta mati do ka te antun tse ka sna go tam en anza te mu tingye kha te o ka go zingye ga qonka go mia te gwe di a of goa di a tan an se kwana se ting ga business e ga nyam ka tati am ta man tsone sa tse ka go tinya hi tu yo te mo na kunde e kuri kuzi te se poti tati a ku nyama te tsams ka business e kwa ne te u se poti kwe an tsone sa ndi kuri kuzi no da ham kwa ga se tsams te a ka di te mo ka no go tsara go zema ko te ka tati kwa ham ende kuri kuzi ta mate mo te o ko tsara di ka ke kwa ham ende kuri kuzinya ko a ta de fer a mo te te hoe tsu sa te mo te tsau ka ko nge a te mo ka te no ko ne he tsu kam zi ke te tsau ka ta ha ya na mbre kwa ko mara te mo tsuna hi ko ha na o tsu tu no a ko ka ra kon sa ka zi ke te mo ke wa kom kam zi ke te mo ya ko tsun ko na ke ha mbre ha ho ta kam zi ke mo ko te ko ka ko a zi te mo tse ka ho te zi te tsu ni sa ye mo ko te se po ri ta te fer a nte kuri kuzi ko ne nde kuri kuzi te mo te o ko angie a te mo ka te tsara di anianzam ti ya go zitinde kuri go zitang go zitumate o fungara biete ti ya go ziting go kona ke hito tete tomge kuri go zi ne go ne tse ka go tsenya magwata demo go ka di tsamse go ne demo kanu tse ka di go he
te ai wa ga twa te no nwe te mo te kwange a te kongwa te tsamziki kwa nam ka gam tsekarata ka gateng kone storas ke te mo te kongwa go tseka taman kwa nam ka te mo tsekarata ka gateng ke a te kong go tsa ka ditante o tsak amse a tsantse o sa khawa go fra a o grunde an so go tse an tse o sa tseka te o tsak amse ke kone ke tsamzi te a ka te boto tsameng he ya gwa tinte a ba sina go te ngo tsanta te bara tsame ya gwa ti tsamzi kim ta se tsai ku se ke te ke grente kom ta te ra doner ten 7 o ni ge fm ke program ngati a ka tim ka ku se se ko nyam sna kwata hango se ko khiri ya ku es ka tim kan 32 minute zi e ya gwa ham ya ofre amate kwa ti o journal ta met program data a tsams ke me ko ti se ta do dara na ka ko to ti se ko khiri ya ko 12 afrika 12 afrika bori ti se ko tse kro ko mo kun bori sun koro ki tim mo ka go tswa kona dara kona ti te kae kwa gonti do ka te tsone sam te kae go tswa kona te a ka go te o fashion dit anya ma yoni sa kiri september ngoema te a si zwanga te a ka te ka zwanga te no te o fashion dit anza ti do ka te kae go zikete te pas na go koma gonta e kra te o tshek a mengo te ka o ta ti kona he ka zwanga ngwe manga mate mo to kwango a ka kuita te kae kuita te zwanga ka kwe ma kwana zika te o tshek a mzike ya go nungo nta e kra te o anza te tlo sin ta ti na tsams ka kae go tswa kona te mo te kae go tswa go program ba di san mo tweta mi te ziki to ti program ngo se go khiria go yen ire a mate kwa gam a tsams ka to di se go hotam

Hanga are soto kende go ano soto na wa. A ha kuyete damme a tiri ka gawa ga ka ka go tsana go ye. Ga ka re tsama ga ka ma ga soto ga. Ga di tango tsa swete di ga ka anya go tsike di. Ga o hedi ga soto tsa seje. Soto a nka ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te tsomme.

Edward dadethi encamsika ngqawuna tsane cuya mako angakade ngicisika tsame yafek amako 5 minutes yangikara kwaham radio nerten 7 onige fm kino program ngcete angakade journal temete se koyams na kwaha kai ko kuzukunga ko mia dete u resundit anzata maceun sarakako no temo kai ko kuzitama ha kunwa ko sireti ngokwana kitlo kuzauka asana krahadi anenza cikunisa tiqhayi kutadi program encinisekho yamsinarhwata ha ngosekurherisa hiye 12 rek amade kwaham nu temuka no septembre nkoematen yaku ansi chunu edinta mantsutsu edin kwaham cikunisa ten yaku ansi tiwoku furkewe na gluzongehem nqakwanaikitewu anza cikunisa temu tiqewu sentadin nu ti ansi makuzwanka zitsutsi kuri na heve so sen corona te mo ka de tsams ka antse o ne sa tia kona de kui a te mo go ya tam nga kona ke te anza te mo te tau sen ta di tse o ne sang ke ga o ya go a ga de kui a a hore te tsams ka kung spatra ka tso go se ko o ta go ga de se wa a ke tsam tswa ka ra ka o mask rengye a te no tsa o ka ko na a ka enga o kuri zi ke te a se zwa nga e ma kwe antse o ne sa thara go te ku nga go byvoorbeeld nke a temoka no tswe ga mokgomo nke a tsara gota tsamse ke kan a mokgomo ore ko a ke 10 khwena a 10 khwena tama nke gwa 10 khwena temo ofu nke gwa 10 khwena a a tswanga he ema tate ko nete a se nxima ko tswanga se kungwa ko tete soma ke beno tlo mokgomo ya magwata a senya te tsamse ke ntseunisa temo de kwa qhom karatie na temo tsa ate nosesa se ne ga a ntseunisa kiri teo ko inzi ke temo ka te no kwa ne barasu o tsa ba su tsono he tia na temo tsa ka ate kwa ga nke go a beno temo de kwa trek ama de thung a ke he tsam thung wa ka nyam wa ka am ti thung a ga wo de tsam ska ngabe ta ma ga de ke he tsam tshwa tshwa ga ka ma de tsam ska ku spatra se ka se ko se sa sen tso sen tsui he ben ko ne se sa sen ska temo ti ya ho se tinzi te u trek am ke te ko ma a go ndo e zwang he tin nda i karang ko te ya ma ko te u an sa kha ko e wo ri ta of te gya ri tam ta temo de kwa tsun sa te u resundit ani raka te fra al september ngo e mang yams na khwati ha tsamzi ki itsu a de a kaung tsa mate mo ke tsung sa tswanga tsa cha o tem nga kwana ke tswi kham khoma tsa go be kwana zikam te hi ta tin ho es patra si ka te si ko kha ko e wo ta tin a izi ke te ya te tsamzi ki ku mo te he a yo ni sa te tsu ka ve ta tin kwane an tsun sa kiri nge te a yo wa ga tsu zi am a tsao kara ko te mote tso se de tsamse ke tsone sa kerimia te tsuna o resonded anza tama te mote ke o e te an khwena ngo raka veta ma kona ke ai engie te te mo ayoni sa venki te mo for ko o fu go tswang ka te tsa te tsamse ke no te ya ma go zwanga te mo tsono nte ta kuma ai go zite bara su tu su tsono ka te o te zim a te koma kwa corona he kuri na hi veti no te u ka kwana zite te ngo tlo u senta te sewe te ke tsam tswa ka ra tlo ta di ko ne sewe te a se ti ya go zin e ke go wa go kwa ga go he e guya go no tswanga ta ma te mo te mo wa te vezi e ya go a tsam zi ke ya ma ko te o a anye te mo te ra ka ka te tsam ka ko se na te ke ka ko mi ya te te o kwi an in seven trek am an sa te ra ka ka te tsam zi ke ko se na si ya ko te o ka ka u ra khana zi ka te mo si ya kon tso ko e tsu tsam ka ke a ko se na te wo ya te tsam zi ke ya ma ko te nete moraka tem ni parasu u tu su tronu hem tronu te kama te te mo september ngo hem ko tsia tsonya ka ati kwa kha te tsun sa te ho sonet ani raka ati kwa kha te hi ta te ho tsi tsu zi te tsau kam ta hunu sa te mo tsun sa te ka ta te ko ne sa te a tsun sa kha wa kongo te u trek am ki te ho zi ken kra tsau ta ti tsiru a kha dia ken kra tsau ta ti ku a te mo kha dia ken kra tsau ta ti ta ti ya ho te mo te kha wa kwa sa te tsun sa tsau ka ta ti ta zi ti zi program ki te te trin te kom ta ti ko ne ngwe ti ya ho te kai ku ta ti program se ko yams na kwa ta ha mia te kai ko te mo ku wa ko sere de anian sa kraha di anian sam
sadi anyenza temo ke kae kuta ke programme se go nge ya msna khwata hango se ya go khirisa hie 12 riek amadikwati yo boriete se go tekre go msa hiem no bori sungore ke programme kuro go e vatisan mont vietamie te nya maguzikim kae kuziti doti acams ka tete ai go tswa go kae kuzimia tem te udara kwena ngezi katini te uokwatam nte kai kwa gonte kwa mago September ngoe mate aka te tse unisa kiri te uresonde tanyem kote ana kongo te kwa usintati kwa kakao zwangasu ane te mungo aka kuitate kai kuitate ngoe manguma September nti doka te akai kuzikite te kikri kwa mago nte ango kao zwange ti ya kwa nazikate mu ya kute u trek amziki kwa hango te kwa mako tamzika te ango nta I karate u anzango te kwa usintati kwenye tse unisa kiri te u trek amengo te kwa usinti tamzika te ansi tse ka dango iki te kunge ati kwa usina tive tamziki juanga zi ti ya kuzi ya kute u trek amziki ta kwa kuziti doka ati kureo program ki atamzika te ae kutuwa go toti program vadisan mutweta miyete siya kungo khiri ya go yen iriam amati kwa kham atamzika turi siya kukhuta.

Sarke tsane te tsiya mako anka te tsesmen kenditam no tseska tsame te mono ya fek amako 18 gamani te tsenge krahwa e programme nge kwanamka journal tame te tiseta do darana kaerka ka ikuzite mo tsone sa kungqo mia te te u resonde anza te mo raka to serena sakra ha te tse kona ke zao ka ta tin kungiki tsone sa te mo ka te no isika e kraha hambri ha kungiki te mo khuzite zao ka te te mo te o o go beti ya khuzi am no tseka go tinhe te mo ka kraha te zao ka te tsamzi ki go ma kwana ze ka go te zao ka ta tinu ntango te kwa zao ka te tsamzi ki te ki tama khuzi go tseka ra kungwa go ri tam kwana te mo ka no kraha te an se ti ya khuzi iska te zao ka te mia te ngu o khuzi te zao ka te te sial fo ne hambri ham kunye te mo te ki ezi ki antreuni sa and that mika go sobe sobe na cell phone hambe tsamtsi ke kwane cell phone is ka temo te ti ya go tsi am ti ya bori jite kom o go ti ya go tsi ding cell phone te o ziki kwa ga temo cell phone no da ga nde go wem temo ke tsa tsi go kra ga ke kwa kwane ke temo ka e go ziki te an ka kwa te kra ga hambre ga go nye te ke an tse o ni sa tsana ntse ka go te hito temo kra ga te o go da tsamtsi ka nta e ka rang go te tsa ka ta tim no te kwa wa tsa ka te tsamtsi ke te an si te ki ka usina kwa haa kraa kha hem ae kim kwa nae ti ya kwa zingye ate mo ka te kwi kha tsam ki te zao ka te tanu te ansi kraa kha inse ma yo siri ka kha tan tamanu di vire kha kha ki kuri na kwa go ti ya kwa zi kwa nam ka zao vire kham kwa nae ki te hinta ti kwa zingye ate zao ka te tsam me te mo ya kwa kwa kwa tan ere kwa ta tsam ziki te ansi tute zao ka rata khosite zao ka veta ti bevorbeeld rata mi ka tina rambi hete zao ka veta ti ta khon tsu khosite tsi eri ta ti a tsamzi ki yo ka ti khosi a ke te mon zaro ha veta ti ka kona ke ka e khosi kita mate an ka kwa ko hito te mo te tsuni sa te kra kha zao ka te tsamzi kim nde khosi tsuni sa te mo seri a guya kota te zao ka te khosi kim and temu tsueti hot plate te zao ka rutsams ka tsuni sa siri he eguya qoham no iska se te zao ka rutsams ka temu tsuni sa siri ha guya qoham qa kona ki ke he khos yo ka ai ki te zao ka te zhito temu kra ha tsui khos te zao ka ve ta man tsu khos te o kra ha te zao ka te khos mia tem bijvoorbeeld die gasbottele ate tan temo te a tsuni sa tsuni sa tsawa go go kraga ete a tsam tsao ka te a yoni sa tsao ka senve ta te kone te ke wa ya ma go te o kraga ete tsuwa te vie ke sai si ya kung go vere ngwe sai si ta ma kung go te mo te ke si ya go khiri ya go tam ta azi tinzi te mo kra ting a ke te tsao ka te tsam tsaka yo ka tsui ga tsam ke te go te tsao ka ve ta tim no kana ani kha si ta ma kha ting ke te mo ka te ngu tsi tsam tsi bara tsam tsi te ngu tsi te mo tsu te tin zi tse e tsu zi hore na ka go ham no te hi ta te go je nge a bara ha nya ma kha ta khom kra tuwa te tsam tsi kim kra kha te tsao ka ve ta tin tets eri ta te kha si tsu nga o si ka kwa ne he bara he te mo tsu nsa nge kra kha e go tsa kra kha tsam tsi an tsu nsa tsana fer a te u domi ani e tsu nsa ra ka go kwa ham ta anzi tsana ani zi tin zi te u anza te mo te tsu senta ti te tsao ka te tsam tsi ki kwa ne he bara tsama te mo nge ya kha te no bara ti ya go se te mo tse go ka go te am ka kona ke bara a kha go tsu nsa a khom kra tuwa te tsam tsi ki te hi ta te go tsim tsu nka o se ka te sia go tsi eri ta te kra kha te u veiligheid ane tsu nsa te tsu sa sin tsu sin sa kwa na zi kam ta anzi tin zi ka ko go se program ki te ke krente kom ta te kone kra kha te mo is ka te zao ka te ti ya go se kone kra kha ya ambre kha unye te ke an tsu nsa keri kwa kha kra kha te zao ka te kams ka te tsu wa zao ka ta ti no te ya ko a ta te kra kha yo kam ti ya go zite tsao kra kha o veta te kra kha ke tlo go mia tem ngone ke tsai go zite a ka go zite ko ma kwa stofu ta ma te mo te ta te kha se stofu te tsao ka re tsams kan a ke kone te a tlo ya gongo sire te ka te ti vire kha te kuri na go veta ta se tinse kai go go zi program ke te ke kre te kom ta te kone ti ya go zin
tekai kuda ti program ngese ko yam sna khota hamia te te u khashonde antama te moraka te tam ziki kai ko ziki ko mahama ko zwanga ziti barasu tsunu e te muthi yana yama ko te moraka te fer al khashonde aninzata ko na tswa kwa ham e te u anza te mu te qe u senta ti tso ko ziti wo ta ti ta ko tso ko ziti wo te tsam ziki ma ko zwanga kwa ham e ngiete ayoni sati tso ka veta te ai ziki te te ko te mo ditso sentati kone atati hi ka te kone he tsun khwena o ha sounded ani te tlo e te anango si e koraka veta ta ze tinzi ka e ko ze te tia ko mate programme nge journal ta mi te se ko yams na khwata hango si ko khirisa hi 12 ret amadi kwa kham.

Ganga are soto kende go an soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlama ga soto ga ga ditango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tloe teng.

0: Kame 12 ho XK FMK atawano te 12 ri bori e komsa bori 12 ri kwe ti di ti tresel ka temo no ti mbamba ka ti ha te ti ti na am polisha na ta no shesha ana kwa hina ta shesha te tre asi ko ti ko la ko ko di am kwa tema ki spremo ko ki woi ti am choro en dao ki si ko ti ko sto rai tu shu shu woi ti nung aki ai tebe nau aki o tinre kung ko ya kai tinre retam no ata ami kai te kona ham fai fu ya ba a tin da ko ji yuli o tin ikuru leni mit truki ya ko ti ko wi tin no koni pa police commissaire si am temelo mosikili wi ka an kara tin hana anja sino tibe ndew anwa katinye kwi ata hindi tatre rikwa kwi rikaritam wofu aki yeniti balance sak siwe yonas barakhi ki karata inamu ku metropolisha nam takono aki el mari de beer polisha de anijam yago ya tema shupi ta no elmeri de beer nyama kata mshupie ti matlanka kuna dika yeki ana ang kuna ana sesa tin ana ngike hem emu te ngi kuji etesana kuji am a metropolitan aki yonas perho an ngi kuji jim de beer ya kota ko ngoya mshupie ya kata mshupie tim singi kuji angite kuji polishana jarok ayete ako tu ang kun sheta among tim South Africa si police ki jawo kun kuna Gauteng si de ki ta kono falkanam ta anay mushupi si ki ngo khanta ma khango te ko mushupi no mung kha ndew tangi ku jite no ngi ku ji anji andew ta ina e ku ka korem a ka ti ku mi ti ine ti a ha a ki sesa tim ngo ka ku jite ko ji ni omba para huti ji eta hono amuteto ji akunka kun akhanam ndewta i karab amburunga kuna am aho anji amburunga ka tun kuna am no yaba a tin khuri khwe a police ki khuri khwe a police a tawu de spatra o kan akungti am tau ku ate tin kan police nang na kale chaki kap oshikutiko polisi na cheta kalicha ki kapu utau kui tim no polisi na anga ti ko vejili twa khinga tim khana koma tin khwe boronga khwe am hautu ya wata kalicha ki e khuwa tim tinu khana aka kwe ku shi yetin twa anga ti jaw kana nyina hautu he shi urtin boronga khwe kona kota ku kiya watin no tau ku he aki tetin no 18 de kuli ku amboronga ku akun ka itin tiko hoitim jarotina si urutin kam tesa am no kam kamboronga ku makian watim bori si khri wa pentagon nyam ka di anyi a karatim amerika te amo oka ki harona tin tem sekretaris amerika si di am fry di jawo troi meng kna te teji ngi karo khana khom kem ngim ki closure ka ko han no america siu amina ateng ka di kona hindi ku he aga khan o ka attention ditatin anji u to he en meng a karatam amma o ka khana karona ti angi ku je to ka sham ngi ku ji u kai shi te shan ti hem as ki a kara tin america se ha a ba si te ngi ku ji a ha ha wo ti ji an de u ta ha kyare kyare na a caution of caution rhythm no a kara ti be ku ji ko ka a te shi an ma shi a mo ka kyaro tin shi u i ke ne jawo gu ke hem no a ka ye shi ki ya gu ta ku a kara ti america ka a ta awasi yitim angi kuji antenya mako tinko kamo di kwanaika a kwanaika ga garashan tem no gwanam kaha de ehe tuji a teju tuji am joka kumbra hatim oh ami etere akiha kaiti disika karahim iskleti aki amina khanao shu anishuka ate ite khana wo tinungo khana tawshan katam ate khanin ka de kona resisna tono china na o program he aki jarok ayetim nu america si di satellite akai ayuka anja sino khung awo gwim aku ate aka satellite di setam khung ka gwim akwana sik anji ata ngomite bori he tu he kam he yene kam xk fmo takono test khawana te komogwe
1: sio manite ke toma 12 ki xk fm yang he ahanam ke ngom omi fresh to mangombu polisa he ni waki he wa manak au ke fesavi ko ma ta gigia ko he chidin akling chidigi sin khwa ke kwa tema ke spring ya gani khunam chidi tanga ta pa ya gani chi ke stola e kuli sike wanam sitene kali ko tron hei ke chidi ya ma ko kula gani sike khwa ya o chidi ya ma dang ko sike akham sing ko sike khon dang ring athona ko lam ka wa ke he bung kang chaw chi ding e fai fi tong kama yuli angri ke ikroleni metro khuna se tige wana ta yang he wa police ha commissary si ngang develo musikili na ke han yak tong e ta ki itni kle to ke wana ka thing thing o mukun ya ke i he wan lok ong chi chi thwa gyan ama ya ikroleni khuna ta la i ge da at a jang tangau ke yin hekwa ge khamsung u vikom ka hewa balans sa ga ki honus berhe ta metropolis sa inwa ke supridin yang he wa el mari de bier ke madlanga ki komisi ngati hane khatiam komisi ai mana kan ni kai ngudi bit a khamsung u yin hewa lok ong kwe ta kham metropolis vikom ka honus ber kunam de birin e khateya a uwa metro e police avi kwa ma kam ka pangwa yi he wa agents ka pum jing nana kwa sit africa e police avi kwa ma chi ke khautini a yi traffic ki vi kwa ma chi ke afal ka ma ngi mon la tok o ka ngi ta wa tham ya gi ta ang de ki ini ti ya ta fisa ka hi kuna situ agi ga tin agani ku a om ke ngkhwa kang he wa chi si kang he sko ga vetet ga chani ku an ta ku a ngi ka si si ka ga kun he yu si sing he wa vetet ka kong ga chang ni yi wan lak ong yin hing am ta ji thoy yang he wa ak ao ka si ge ak kham sung u ke police dong ya gi ya ke ship ta ring ma ge ka ya sige trakhuya ke din hana din hagang ke wa yin wa ke police ke kulisa ke kailicha ke kaput ya kom police tong ku hanak obviously tweak an de ke vi kom panga ka o ke police ke ke iske kon hai ke kuse se ke lok o ta do yi kho da ke licha ya kani kon yi a khit ga do ka gku tin a cha ke kan tweak an de ke ke kai police avi kuma panga ko insi ko kon ya ke ka usi ka ng thoya ngi de ke wana tan lok o ke ka ta ke is ke khoi tin ha ge kun sa ta 18 khawan lok o ske tra khuya de ge gude kam ta police agi ta an de ki tin ke wana ngam ga cha ta lok o ngi ke kam ng to si penten gon ta ka wa vanga ki ka ngi gen ya de ki america ओके गन हु उजलाई गेता अति अगन गरक ओके अमेरिकन ई गन दिला एस्किस तोलो पावी कुमा त्रोई मेंग अन देके नाओ के आ छोका जिगे कमसुंग को एचिव से को अगे गेट इन अगन Tani i ge da thamsung umuku hana America tropa ke kang kalukri chik ang he i konsin wa yu plan wa yu ong ngain em da ming ke ngang ke chibisi kang ngu wa ino wa ke khun aka jangu ngau ya ke hane kang kui da ke America ke pala pala ka kalukri chik ang he si ge he adu muku gwe o yi ta ngari mang chibisi si sen tukali tuluka ke ya ke ka he a wa ngang ka o mchit kam Mangang si geta akwa kam. Ta ya hewa ngau ke tulopa vikwa ma. Ka ke hani akang kui da ke manera hm ke tulopa chike hiku atu kama kwe kang ke ngang. Yi atu hana kama kwe yi ke kwa sa. Hm o divya reslandi enwa ke sinishin ay prokhoram ye ge at in agdana mokong watu manera hm. Ng Amerika satelliti hm ke kokong akwa hm. Ke ngay ngau ngang huwo zala yi tra kwe tuam. Kem ke gam kong hm ek tulasi wala wa yenam sam kong hm ke kong talim.

Ganga are soto pende go a soto nawa. A kuye te damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gae. Ga tlo re tsama ga tsama ga soto gae. Ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa. Soto ta ke tloge te.

Ama ngok ngiye ikana ma kaya a chota hinkwa ha tum chana ma tu kita hinkwa ma ata go cha go a ngi o mi ha kite ta hin cha kama ma cha go mo wa hinu am homa ama ham ti a choro hin ha ha ma kwa na ma em ki cho ma ta ta a ta kha ma cha m tre ki kwa ngam tana ma ama kuma ngam ho eno ngam dipumba ma eno jam.

Tamme exka FMO yeneko 58 minute en kisi kara ho ha tamme ngi he ti ya ho jao si mursani su ya khere o he e ka ma at mursani de se ta khere ngi bori ya ya ti treso ka ti mo dang na first to mangum buta mursani si bori ji u di sa de ti ka u khwe te ma te te ko mo gwe tamme ki tu bi e kam ta no tu e ri khwe dang bori he ti te kom se hinyan

tsam he x ka fm o dui e qamo ho tsam ng he ti ta hon dui iri bori he kom sha bori dui iri khwe e ki ye de di trisel ka te moni ba ba ka ta kha ke ki tin te ma ha wo fu a falka si di am veska po ki general major a matipa mahatu jarot ai he e a ki kya de mutetus ka jawu kun khena se ta khu em ni ta dren der ta khuri kuma uika e kun sa si jiri kharu tim a ki khu ye a anja sin kun ka twe ta mun kun 12 kuri di gal ko tu kun karahim zimbabwe si di khu a dren der ta khuri a david chau ke a vuster ki Moronga kai tim ima chan gu yiku kiyan kora ko shi tung kara hi Kama ka kyao kwaan ko Kwaan am Numite tu ankaro kuyunga tuaya ko yate ka di ima kwaan hi ta Moronga kai ko November 2020 ha 12 kuri Glakwa kwe ahem Robertson ki aneko te kwe Khasi u tung hem Chao ke Toti Jere e woti no jere uka nguim. Kwa shane tu kukara kukutha aki tini ya te kaye brakpan kaya ka usiki. Aki sa sana tim. Aku iti kenipa ikuru leni metropolisis di Julius makuwa nazi. Takono kuye faif mboronga kara kaya kwa iti. Atam. Kayeng ya bati. Desana yin 2020 kaya ka. Biasa kaya iti kuma Emmanuel. E ben se msiki kumote, e ben se yabati, ngi kotiko, nguhin tre, takoko si giyama huihi, wofu amungote, aki seisi di mboronga kwe am, aki kawotewe, anja kai ansiki, nako kwechawotewe, hinsa na ikajim, nung hui yu, hongko kwa he, doosanwe, kwa na he, anikara tkana, nga usiki, Nkhoji te hinsa na him no chakawe anja kora kwa kutinya te kainu e borisiu khiru uhem kusatu siu tae he medrandi kwe he u kwa mahe eng atam kadi se nyam nyana kwata ngwe ku an akati nyam kakonipa presidente mkusatu sim Mike Singanzi mkikungutim Singanzi fakbondisi navusiki te klen freda ek ahoiti nung presidente ang kusatu sidie aki jaroko te tim fakferbondi sidin o aha akayete wika tayma anyamati na kusik ay khiri karati mung shanata a jamana jarok ay to jarok ayem khanachaka karama wikiri tin yunga ojim Presidente ma maini jao kwe fagbondi na manumsi ma Philippe Vilikazi ama karatin homsi mutetu he aki fagbondi ji takono kusatu tahinyo kutako anjamu nako fagbondi ji khajik eya anja jao karango huyo jao ta bori tuwe kam mefire kam XKFM ki takono testa kawana akomo gwemu.

moro bonga yi ya yi kuma ke koko mangu te tiki wala e wala watu wika ke ahmani te kong radio extra FM ta mwana kita ngayam ke program e wala kwezi ngayam e program yufki no program e wala kama da gaya kama ke wala ngayak ganga wai si kama ngawai tuan ngawai ke program e chuang ami oskar ke binam tru tang ngay kam program a wisi ya kwa gika ngayam yang e kekana din stak kama ka wala ka watu wika 5 minute te uku at kawe ora ko fa ko la ko tu ka ke der ta kham ni tam pro kham ngot nam ko age ka nu ha ko ya chula ka as ne ka a khali school a ka ni ku na age ta ang ha ko ya pro kham ya chon o ka ka a khali ngulin kam kam khap ke west africa am tene ko age ka nu ha ko ya pro kham ya chon ngot le ke ko a ka ke pro kham pa chon ngot ta le english kala men ji tsike African seed. That's it. Ma kango kaya onga kaya o kango kaya program. Chono mta akango kaya. Tido lagi kaya akoy nga mga katong sige kaya o he kwata mta kulang nga mga klasin kilikuto kalakang kaya akango kaya program. Chono mta dito ngay kilikuto tuda kuy gikamo kaya siyo kikwa. Katong nga tsuko lakasin he akulang nga akakiriya ka ang nga kethi tswa gising ideng he tswa ga adlatang tswa gising ideng he ikoki ntle o itswa ntle di sel de manira ya ehe ang atong wa atlasing di sel de manir yang atening ni atang hai ke atwa tswa ya ehe tutuku a mngwa o kang kwingwa tswa vantsikin ge charity begin at home. So what's the key? Akulang of a kikil kuto, kanumaki, attending Akulang of a tikodulin, ya dia e. Ya he passi at Tunga aga, ya he passi at Tunga tu, he passi at Tua at Tuga, attending Akulang of a kitsim skin and more utsi. There has seen like any dawa, dumbo on or titra, dumbo on, commanded to mea, no sing of itka, nkalaya. The guy ya probier, ya malisa, nkala. Kota yaki kubi ngai ta akano no kasinga akanga kitiki kopasi akanga terwil ka kasinga ngai ni nzigani dabangu tati kwa ya nguha dabangu na ngai ya tati kwa jala singa tati ya nga oka maka gwe ngale saa nga kuna wansi ya masami ya mutosami so deserve the manira ya eka ya anguwa sab de manire hekaya anna wan kawatske kan din stakam ko kan klem program atun taku along sa khuya taku atun khuya ke ka toda or ka ton tum tika hekaya tiki wan hekan khwakata ke urfat tosang kan kan khwakata kata amandram wan ka ka ka kan hin ka devi katsike ya gbe gbe akankuno ya kakla orema tisa ya kakla tsi di manera ya e ya tisa katuta ku kama kuya okay ya kakla gudibi kanku ya kakla gudibi akaya ya anfarka ya asang hitske ya kakla aprobiyen kai kan ngaka da watsike ya gato akitsi kai kan ngaka kwi infer al payment igani permanent igani yek a full katsike ya singa e ya singwa tsike ne ya sikla khuru tkhino te kana vizi makwa ngtsika ang kana vonstak o makwa ngi kana dinstak tsam kwa ngtsika te ki kon ku ya makwa kon ya ke chukula ka asin ya ateni ne kula osi chukula ka asin ya ateni ne kula gungu ni sa phangle ku patsi tkhwanwi before belt attack. Atani ni tuwa ti gois noh ni yin shuru tkhe noh ni. Wan katsike awa ti go. Me angnagin ni maka wakumitsu.
daga onafhanklik ngomitlik lesen. Ja, ma uyesu makatid, ma asika mai, ma waganobay, marka tuangge makukaletugay kusintzik tami far, bafur belk tika wa mgani. Ya, miskin malikani, ya furum tese atin nomidawa, daga tika magyami masinge, tigesin maki o. Hey, you touch him before Makong Tamka Tamakuya. Miskin, I give one air, come and go, or come on, Limak and open at a cow, too. Togusin again, come tatigi. Or get my gummy devil gay. Gangayaka. Gangayaki, I get cow to go ahead. Yet the gittisaki guy, I call him again, double me. Mammy cover. Maki probir ma matu tuki fiela tsu farskele ni rigaro sa maki tsu ya wuti ya tsi. Tsi ke he ke ohe ki ngam tsa ki ngun e tsu a ngun. Ke ke ohe ki koi tram tsa tsu ngun ki gung ki ngun a tsu a ngun. Gando maki tsao tu daka mami kawa kawa. Mung li tawa. Mam tsi ma mako mi kata. Mtsi ka mama gudi wita ka aya. Katsi ya haku la komi. Ma tsu a fertan ya. Kamu tertua sangat ya, kamu mingling, kamu mingling. Kanga oh dah makan. Ah kulat kita nak komit, nak komit. Pulih melok tahu ya, kamu mending nak diwasung. Niesung, kamu ulu, ulu. Terbaik ah he, makan guna nanti oka. Mungkin makan kita hekul, makan guna sih kita mesti kata nga oh. Tempat kerja kami ke niat sih kerja kami ke kuda gua cikcoy, agit sih ke itu kerja kami cik cik itu kerja mengau. Orang mungkin uat benda uat itu, uat kami kuda gua cik itu kerja mengau, mungkin sah, agit sah. Atu tu tak sah dah, tu ke mungkin ni, malik kami bih bolos orang, tapi mungkin uang, kami kan uka uang, kami ulat tadi uang, kami bulu bih fakar uang. Kamu akan mencikir itu cikir nga oh. Ketua kami bolosong. Tak kisah dia mengkongi moge gua kaya gamui. Tau ke wanen ay cikir ang. Tak mencikir nga pala-pala. Mencak oh tak mencak. Eke gua mencak oh ngungka kua ngungba. Atu du tak kisah. Mar kum da idah. Eka cikir kua cawa kong. E maka ke gamui cua cawa ka. He ati dike duha miki kaya mengkongi menghitaba. Ati nene gya afolo rakhi ya he aku miki. Ang sum da tika la gya at atanto do tami. Oga tika ang natuka. Atua ngayka te wachi dole. At deserve the hood ur in ur. At disame ka ta makon at atan niw da tisame ka ta makon at. Ma yesne dar. Yesne dar. Om te ful. Mi wati klakla om te ful. Tika la ka ampasi at kami ma o tike ma o. Tam tudu ta akon at. Taka tomsi. Tak awak cikit, am cikit wana tajikit, am cikit wana kang kuakata a, atumina agang kuakata a, oh dah asing an eh. Tak yes kerut kanoh yes ni, aku wajib tak a, aku lati ni. Terus ke hitam eh, aku ni cakap awak cikit plasing orang tu, cakap oka, ikat ini ati ni nak lati ni, ni ni ni nak setiap akan, kita cikit kena tengok. Lepas ni. For all he oi kubungum kissing. Kissing to get talk one goa. For I had to get a tossa at the gun. Gay the gaysini is cook it sits cook a crossweet, which will like asking a tossa at the actor. I do kiko and like a kiwi jackson. A tossa, I wish it's a noia. And let's get all a hun. Kuvanga our aquitra. A full genie, me what it can get my which game on my tongue. It's game my tongue. It's game drunk, my boy. It's game drunk, me. Walk mudder, no, no, no, it's a two words jealous. I cut a quick talk, come up here. Talk and now come and the we can the cow a gunk here yet. And the cow a and there were human being like you. It's all a man so see. But come to a point where you are one. And take one and take one. The self that take a no, who have me go vanga ma u an.
ma ategumkata kuvanga ka agang enkaka wagang mi ma wagaswe akika enyehan spiteful ekse altid spite sa baya goeie mens en spite kom altid laat so atwa oka spite trazala agani kasa ngwa otie sa kala a katika ngwa otie akika a kala a kala ke e me apasi anyung kham sing tiki tsakika tsuke tsikwa kem skin ka tsi ka ya komi skin ti thatanga kula ya van ka tsi ka tsiki giya ya makoko ntsho tsi chwa ku anqwa tsanqwa me ka tsi macaki me tsakka tsami ke tsojo me tsakka tsami ke tsama me tsakka tsami ke tuna grandi me ka tsiki ya ge me kuvanga ya khata cha a maram toku om akqeme ke tsiki ha ga tuwa akatla ke tsi ya kwa ke mami khaba khaba matla du taba tsikanto he atuwa mi mitaba var is on se fastan kulite ma ka mtsi ke wa ke tsiki se kwa ke ku inqoba ke tsiki a ga tu tsi sa qon a kho dai person prat ni kharks met yoni or not even English met you ni a tali the self the tali ke hake disaya the self the tali kan ya gudibi aya qotong buruka gudibi akika a qotong English ka gudibi akika the self the kon tali ke agi disa o gama the self the kwedem ke agi disa kan tani na gudibi a tikela atu mi kula mi da wanda ni plain kon tali mtsima ka ya odam kuasa ngantsi maka yota mi akka makuasa ngatsi magatu om diki tuna kharani mdi akome ke mangi to mi daba mtsinga ma makuasa ngahi tuna kharani to mi hamo ke tsawa mtsi gandi de tuna kharani to mi hamo ke tsawa mtsi gandi ba mtsima oda makuasa ngaita ngolo mi etta giami fola reg giami direto ye makwami kaka kom diki ne mdi anganga so ne mba anganga so ka ngwe ke ma thatsa ba ya disrespect ma kula nwa mi kikikile kuto tali kuto tsongwa asa ke tsungwa go bunga ka asa nwa ho skola atene ne sa ke le kuto tota go dilala tlhamakwe ka tsike ha wa kire ka atene ne ho sa ke le kuto tota go dilala tlhamakwe miskin atresinye kwa first time tsi sindene ne le mo nka tsike itene ne kwa nwa ba ka tsike khong khong nngwe a khong kwa nwa tsike hi ye khong anngwe hi o gya khong khaleng ka tane khong khong ngo tam skin at dalige sin ne wa khali tsi ka tsi ka ndo so khwa ke ka mka ka tswang tsi ke ka mka khwa me tsi ka ke van gir khan e kan fer ander mtsi khu mama lat tan yiri dank mtsi khu mama lat tan yiri ho dank van so sik an khan so zi an khan ge kam nwe a atlatla wa ka ga do nons viet dai pain quick and do ga tsike ya atlatla kwa ga a from now and on what's my to do a ke me drata ka ng from now on what's you are on your own is up to aye o tsike ya ngwa o ina ga tsike ga wa kwa a ina ga tsike ga ang ha we wa wana actually ins gaan betrokke raak nie maar toe kom ga sanga ba ke tsike ya ke o ma tuwa tunga sangi wa tiki aki oh and ketuwa nyingi ketuwa nyingi rekhta kbar kasi nyi akla kya kula kong ah and baya huya forbild mta gya kame kaisi mta gya kame kaisi yegi nunga ikla gya sing khan fra hala ayka gya akla kya tuwa sing kwa akla kya esa akakase kwaki a partir atalinyi e akin kwaki tsike ya qatu kwa khan fra utisam tsagising yi e ka khongwa sonel tete dai pain batala set dai pensal mut kan fer doin ni van a noda ga khamku ya ade a noda ga khamku ya aba da e ka giya ya ntsek agiya yam tsima ka ya odam tsao kon tsek kleseng tsima ka ya odam tsak kon tsek kleseng ke tsik tsok pas mtsek kon tsek kleseng dit is baie sier wan ka tsik pas mtsak kon mesin fit ka sin hetsik mka o
Nie eers die helfte van jou salaris nie. 80 tot 90% van jou salaris, ja, gewone. 80 tot 90, can you imagine? Jang auto net is kulti. Jang auto net is kulti, dat ek aan ade oma kroktoe verstaan genie. Mke ee makie ma. Nu in afitikasi. Ate, tit. So percent, not 20, not 50, so percent. Atrawa, tiga akiku. Even if we umka adan, mokinogi bolos, tayagang mokinogi skinny of a fin 20, or yma tuna karandi. Kahi adan gwaji obskult. Me atua kala duga niye boli niya tuna karandi na kufanga magtawiki tuna karandi niye. Vena ka kufanga ya agu tina randi o kama diata karandi tasa kuwa buhindo ahe aki gu. Bada tasa kuwa ma agge gu. Kaya ka mamakun ngayi bada tasa kuwa tau. Ta kufanga vena ka wa mskin ya agu diata karandi o tuna karandi o fata karandi tasa kuwa bada ta ya agge. Ka agge kuya is it's anders. Mari agge afiela ya is it's anders. Mas quando a vinda a folha, não tem nenhuma coisa mais feliz. Mas quem ganha o cocho, mas quem se do coia, da arte da goia que macongo. Sou mago malmano e assim acho. Sou mim a comer me está no aguzel a tigre está a matar goana. Que ma chama lecker liva tua. Kama imita kwa wana zima tuwa aiti kandoa. Kwa tige imita kwa wana nge mskin. Kake utuna. Wan, katika zima kigeya. Kwa kutani, katika mga kwa kwa. Aka metika mga kwa machichi. Ora, enle kwa matine kwa tisaya. Kwa miki kwa mga kwa machichi. O tali ngosi, or japo, or. O jala mingi. Ta kwa sin nge nge di persu nwoda kaya tu kama kwa tika. Ya tu tika ang taku vanga tika ya ki kama ka kalahi ka maka ya ki wana iki hosu iki kautuna hagi kwa tam skin ya gu kakao ta tam oram skin ya gu kakao tuno di ta tam iki ngo iki tulitris tam iki tulitris maki sinta va man kisin suma kati kwa kisin iki wadropa maki ngulga tika hagan ay malik malik ya iski tsawaya pilimelo tika ya o Pilmelit ke ya o, bukan lagi even water. Kau gugur kat sini angkut gugur di sana aku ingat ke yo. Kat sini emak gugur kat tu nak rendi gugurkan. Kau gugur amak nuker gugur di sana 12 rendi atau 15 rendi di sana kau kama. Tangan angkut ini liter water kat sini emak dah angkat sana. Emak nuker sana gugur emak emak sana gugur atas a atas a. Kamaka kahaya kan oga drupang taka cika cik aku lah sini mek aku hut sini orang magiat sini aku makungu mek hong kala hong toko nunda
ya tu ku vanga ye ye mu da ta ah da tu na khran it ku ku ka tu na khran du ko tsi ku m ta ng da ni ka tsa mu ka tu na khran ma tsi tro o ma tsi tro la tsi tro ge sin ku ni ni ka dv la ng da ni ka on khala mu ya tu a u ka sin ta va ge ni ma li ge ma mu a wo na ka o mi skal de ka tsi ng ekono da khamba u ta ku vanga ya othi progressing ta progressing wa nna ke ka ka kamtsa xa xa me xosin ngeka ka si mtsa ta ta ta ta ta ti mtsa nga swa ya mtsa nga ti mtsa nga wa ti ko ko ke kamya ka ka program ka tsu no zo mo ke te ngem ke program ka khabisi aski si program zo ngwa ka ka ne dinga tsa tsam ko la ko ti ka 5 minutes ko tsho ko ti ka di hatra ti ka program to e kanga ko tsama mi Oscar Gabina di ko ka tsong ka program ma SABC e lo tsong di ko si da to Apple Vincent Victor ngwa di nda ke de skem ngoi te wala e ya u an na e le me bunga ya plat ni ngwa ba sin ka to sin ma tsela pun ka ka ta du ma ka wala wa dre bi ta ka ka di ma bunga e te to lo sila

Exka FM 107 xinxeke nekare ke mntu samsa fithe ncindwe ke camsa ke rockstar wamsa fithe ncina ke camsa ke came up stage camsa ke fithe ncina ke mntu tete maka ucaqwa camsa ke 20 camsa ke fierta kamune ke chimboy yenkwimani ncumukele ke usene camsa ke mntu acamchuma xala ke instagram ake mntu program xaswa nga camsa ke usene mntu qwe qwa sixasi ke maqhamo ama ku yatete mntu tete what did your camsa a wa fierere mntu xa samsa ke exka FM 107 xinxeke nekare ke mntu tete ya ucaqwa ke usene qala ke mntu xotani acama enkwa yakha ngoxa awa mzacimchuma emsetiti chuma ekawusike ekamza thuca omtsawole mzaphala phala cyatukini tsike kamza pasimza o okawusena pasikamza cha akhamza rimza cha akwa ngamza rimza sing okawusena tanga kini kwai neka dia khama kwemza kana kamza singta alanzala kawusena tokjala kwai ika susu amza mzasanda kana kamza khamza mza wesa okawusena emza singta okawusike akwa ya khama cace awa tsike gasini kini kika khonkwa angeke kini macwa a khaya kunene kwa matswa ke kafasi matswa ke matkhaya kwa na pasima sing ke tsike he ka kwa kwa matswa ke mangoli dawaka ma tsotusa tsike sina ka usina nginde ke kae he anga a tswa ke ina ga tsike he kang a tswa ka ke ka tsijala sing a sende ke tsivisi kana kang a trota a u jela khamoke van a tswa nge ke mtsima qala to a ke duma akwa asinge ke mtsima akhama ke tsuma ke asinqa go tsika sa tsogana ke a ama ke ne kang kang ma pasi ma nqa ka ga pasi ma khama sing ke ke mitsama sing a go metiti sing mo tsima kang ma ma tsoka tsima kang a ka me ke ka wa tsijala sa mtsa we sina qom sa ding mtsa pasi mtsa tutu ni si qam sa tsi o mtsa tutu sing qam sa tsi ke tsi e kang mtsa tsoka qam sa ke ka wa tsijala sa ke a sa tsi u ma ke sing tsi ke a go wale a wale khama ka tsigandwa ka nga tlanda ke ni alkoli tsatsi ke otsitsela singa a tsho tlanda ke tsitsela singa ngwa tu a tsinga tlanda ke tsitsela singa a khamtu ga wisi kana kang ba simtsa simtsa tswa ke ko emtsa ke ni matswa a khama tsinga o tsiga ntswa ke ke tsitsami la ka tsweto tsamita ka tswa ke ya mi tsita ka maka wa tsike ka maona ka mo pa sima ngeke kana tsamtsa sada ke ka wa agwa tsewisi si ka gonge ta ke agwa go tsewisi si a sende ke ka wisi si tsi a ngwa tu kanga khama out ke kanga tsoka ke tsika na khama da ka wa a he ke tsiwisi ke ai kanga phanga konno ka mana ya gya yang a long se no mana ya gya yang a tsoka ke tsika ne mana ya gya yang a khama ke tsika ke jala a da singa kana ka tsa ke singi tala ke ya se ga tsika ka dia a da ka e dum a tani du ya probier tsika na tani dum a du a kanga tsika na tani du a angwa tu ke tsika na tsa ke singi dum a ka tsoa a wa tsike kang a dia tsa ka tsoa tsike kang a nga a of tsike a ke sengqwa go tsike a sa qoka ga wisi kana kang wa tsike kang a ngwoto da emtsa o a singa ka wisi na of game tsa sa ka wisi na tsa wengi kwa e a bhani dia tsi ka wa tsike a ti a ka wa tsike a tsi nga o ke a tswa nge ke a tru tao sing tsika ke ka fa sa tswa nge a tru tao a thusa tsang ke fa se dama ka wa ke a sine ne ka tsa ya ke ne ka ma ngwoto o tsika ka ma tlhang da a singi ka tshawisi mo pasi mau sing tsika ka tshawisi mo pasi makau o wana ka tusi pasi ma khama ka pasi mtsa wengi tsike ya nna a tswa a wana ka tusi ma angoli tawa tsika na ka dia a taka wa tsike ka ng asin tage ka wa tsipa ngi kaka angoli tawa ka ta tsike angoli tawa tso ka dama a kama daga angoli tawa ka ta e he a ta ngi ni mi tswa a tsuna ri garo ang ma tsong wa kali ka wisi ka ma ta tswa tsike tsike ka ngo kromi tsike tsike ka kromi ke ma ki a wu kwa ka ke tsok tsi wisi si tsika ka ma gu taka ma ng sing ka wisi kana ngai ka ke ka wa tsike ka ng asa ka na tsamo ka na tsamo a long saka kala ta ke duma ka wisi kana kang a sing ta ke ka tsaka ka qhale tsichisi a tsinja qhale mano ka tsaka ka qhale ka wisi si a tsinja qhale mano kala ka ya ngoli ta wa tsi ta duma ka ka khama kala ka ya thu sa tsi ne duma ka tia a kham sing ka no wisi ma ka ku le tia ka tsinji si ma ku le tia kala ka ya ngoli ta wa ka duma ka khama ta ke kala ka khama a duma ka tia ban asin dake qala ka heka kona nqa a qama dake vuduma ka tena kona tsinga ke a tswa pala pala tsaka wa tswa a qama ka ke mana nqenqa ndo a qala ka iguqwa ka duma ka nqebi ka duma ka tsinji ka tse duma ka waka dole ka ka duma wa tsike heka a wa nqa mo tsinga o ke a qeni duma a thota ne si tsamge kuli dima ka pa se a khong qama nqa ka wisina kuli ma pa se a bo stan qama nqa ka wisina tama ka wisi tsike a nqa tu kwa ka ya tisa a mutu a bo stan ke ka nqa wisi tsike ka khonqo ka nqa si tsike ka khonqo ka mane ke bahana ta kuliti maka ma pasi ma kusi enoka a nwa tu wa ka wisi kana ke mania aya tsala sing a tsike a tsinko ka apa sia a
bisleti anki kala kama matsuta awa bisleti kala agua gani ni kama sabo isingi ama kati tigi ni tiki makawa bisleti ai mi bisleti wa yangu kama kui bisleti kati kala ma bisleti kala kang yangu anu a oh yangu a kati kati miki duma kuna o yangu ma kama duma kuna o yangu mangu ka duma kuna kau sina awa kui he alung sa kama ya afistan kaki tiki kang pasi awo kui he alung sa kama ya kaki tiki kang pasi mapanga kau sina awa kui he kang asing kaya kau tiki kang anuatu kau ya apa-apa tak kau sih sih kang akam wa mana ya ke agia mana ya tu tu asing sih sih kang doa engkau kang kalah kang pasti jauh asing ni jauh kam jauh long sing awa jauh respect sih tu respect yang ke kau sih kang doa kang asing kang doa kau sih jalan kam kau ya tu tu apa ngola kau sih kang doa ya ke cing ke hemat cok tau cing ke matung kajalan mewa makcua asing sih sih kang doa kalau gambar mata cua agulit agai kalah kam kai tawe singe ke ko e anu watu tsigi singe ya wona tsiganwa ke a wona tsi malilima o tsigi atu ta ke nwa to ai agun ta ma kama ya wona tsi malilima ka ndwai a ke wona ka ma an o kali ka usena wan a qanqa tsike ya ke wona qala qam a qanqa tsike kang a tsigi tsike ta a fa qanqa ke qala ka ngate ta ka usika na kang te ke kang nosi tsike a ke gukoka kana kang dumunyi tsike kwati a ke kamsinga ai atongi kamana kwa wan agegu tsigana dagi vardir kamko kwaka ke ka kawatsingau da ma tsige ke ke kwankwa atongi ne tsikanga ka tema kamko da matswa matswa matswa a matswa gutiga tsigan tema kamko da matswa a uno tsiga daga usana nyinda ke kanosi apa sia singa ke ko e e kanga kama a ko e kanga zala a apa sia singi ne ma a e resta ka tsiga e o ma gutiga daga ma pangano tsigan kang asinda ke ka tema a da ma kawatsige kang kang kang ama kang atsaki tsigi singa ya tsijala singanga kha aki tsima kang pasao ka atsaki tsigi kang anna o ka khwasa a ke tsigi kang pasao asindiki ka dia o ka tsima ka ma atso ngik bi kwa masinga ka ka tsigi kwa ma ka wisika no ba ko e he asinga tsiwisika no a ngatiki ke ma tsuka ka ngi ma gomi no tsinga ke singi tsinzi ma ma tsona qale mang ka gisima ma tso tsela qale mang ka gisima ma tso tsona qale mang wa nasinda kona ka along se kama dagi mutse ma fistan kwa kama pasima kona guka tsiki ma mangai kwa ka pasima kona magona gulitaka ngsinki ki kanqasi ma ka kama sima moni ko kama mutso aguka ka jala titi ma o mutso guka ka katwa mi titi ma manire ma pasima fistan mo tsika manire pasima panganoka ma pasima sa kankoi ka he o tsi tsonya komi o manire ai sa ka tahemi ka ki ma pasima sa kankoi ma pasima panga tsika e kang wati jala sang pasima ngwa tige wa ka jala sang pasima kham ka wa ka jala sang wa ka usi ka no ka na kam usi si ko e ya wa ka ka ko tige sa du de wa ka ka no du de ni si ka ka de ki ka no si o ka ka si tige ka khwang kwa ka no ra kha mana ka jala sang ka no ra kha ki ka e he kang a pa nga no manir jala sang ya e yang a du le ka manir jala sang ya a kha ma ki tige ka ma ngwa tu ta ko ang ka ma tu ngwa ta tige ka ka ma kwa ti ka kwa ka tutugi ma cinji ka usikana tutugi ma nga ka usikana ta ma pasi ma sing ngai ka ki ka ima tu ma pasi ma panga cing e ma pasi ma kham cing e ma pasi ma uta cing e ngai ka ki cigang a tsami ci khisi ki tsam singa a cigang a kwa sami ki tsam singa a cigang a long sami ki tsam singa ka pasi ma sing manir ni kwa ma ngai ma panga ngwa ci ma pasi ma sing ni kwa makang mapangan ngwa tsika na kawisi na wako e him sa along sa kama o him sa afistan kama ki kang ngusi kang ngasi ngwa tu tsike wa tsijala singe ngwa tu tsike e kang duma awi a duma ka kwa sa duma ka kanye a ki ka tsumsi e waka jala si e avi kwa maka e a ki tsuk ka u tsike e ato tagi gulit ka e da pasi asing ka ki amani kwa wa da ka toa pasi asing ka ki amani kwa wa da ka jala a apa sa kam sing ka wisi na pasa gulit ka wisi na ngai e ki kana tsitwa gea mana ya nna kana tsitho gea nka ya nna ta manire ya panganna o nka ya kham a nna ka ta mara nna ka aga ya tsonni ta mara nna ka ka usha no wa ka ngusi o ka ngasi pa sa tutu sing o tsima ka ngati jala sing ki tsho ka ka ni khuna tsima ka pa sika toa ki mana ka ka ni khuna kana ka kham ta ka wati jala sing kana ka kham ta ka toa wa tsiki ka msa sing tlo ke im ka tla kwa ka ka msa bra ka tsa ka msa rim tsa pa sim tsa tutu seng katima kang kama ba tim ga jala ka imsa tutu akai tua u tsa tsa tsama sing on kai kala ga imsa tu tsa kala ga imsa gul tsa
Kama kaki titi na titi wala na wala sengu samani cua ujala kau sihana sengu samani cua atawa kau sihana seng kaki kan ngau si awa kue kala kang asing tawat sih kang at ujala at lewa duma at hat lagi mag duma at kama cika milis mam sa kita rengin lagi tipsen at kamsa

Ganga are soto tendego an soto nawa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae. Ga ka re tsama ga ka ma ga soto ga. Ga di tango tsa swete di ga ka anya go tsike di. Ga o hedi ga soto tsa seje. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa. Soto ta ke tlogwe te.

0: Tsamentse ka temono tekise firi ire amogwa exka fmck no teo bori a ti sarati yafta kapunda no timbambara gaote yo ka qeqeten khwena rado ngicqetawski polisana a ka tkhwano gana sieve ka di gako khwedi tshek am a ikroleni ki su o metro siki wota clayville takite tembisa su giamsuka ngicago ko si tre a do te kwano nge se twenda ga ke kuri ge de si e kwae no a he am khom clayville ki kya kya re se tembisa su o stora di tenki si a he waiti nge si polisa na suete kwa khano a he si o ite kamska ge o kya ye ge su o kya zika ha kwe no nguma polisa na ajaota ha kwe a polisa komisare si a gauten ki Fred ke kana a ka tkhwano nge go sengisa na ti a gana a ta go tinu se sa sa tlhago ana ga specialiserde a o khona go se sa go nge go hisa na ti a te go muta President Masero Ramaphosa ham anija manda e khara go tata go a ka ra tesi nge mboronga hisa na go ti he o se da go khosi stes na ti Kempton Park ke a he go nyame go te go ka te kra se sa go kuita Nkomasika si weta se tso kwa nye trek am a ga kukwe di a dao kwa temba si die ki. Presidente a kuye karama te kwe a Vincent Mangonya a ka tukwa anu nga kwa si hisa na ting tungku he si kleuni sa ka a aro a kha te takono kikiri a mbunga nana kwa dina takono ga kukwe jiki tamakano ta. Kama aga tukwano umanda kwena khanta makama maate khaa nga set Afrika ki din kwen kama te khunghe a tako khanta ma ngde te khaa ata ngedi tuku a hisan kwe di domi a nge a Universiteite Fort Hare uskap su anisuka aki ham khana registrir te kitem a am njombulo Jumam a se akhorogata ama toka di kantu di ntabe jawa ama nyetita ngke mwete kwa no khana si mwote khana o speciale rats verghadre nge ki uika ngeta kwa kareti ama akhorogiti a ki mwete kwa no ama si mwtetu kwa kwerekha kam di etfurende direktire a kama krainta sesa di forensis kwa jinyama ko ha kwe kindi si yoko mwote si a ki Tiwe kwa amutete sumie tuwe kwa hii kwa singa kukuhita. Ratina khanao aniki ata kwa tano sunga kha tum nwa magum kum a akisi ki nga kukwe. Bori sukheri ohe, tuenda khinyeke ni tuenda khasu o, mwa ki kainu kia a wina kuiti kampiunis kapu he Nairobi ka se kudango karakuita Kenya su kuk. Stati ay ngwa kwa nga nyam kade Afrika ngwa ki ngadangwe awota awukriye ahi kasa. Ngwa ki ay nukwe nkia kuna o nga kusu o kehe desna tin rati na kanao sugungi a Budapest ki karati kariti ki. No akami ki kana akarati kha khawana kha mention ki siyoko 2001 derta kusu wukriye hisana kuta. Nairobi ngek ay jara na tingo khana ngo akia ahi ta 2015 tona kha kuiki tamano ahe we osana hive no Tokyo ka akia he si hisana hi ngai e muite kwa no te ko hisana goe kasa rani te kitem kaparem ki no anta we gwanam kha am kaparem ma tingo chaka karang no mite kwa na kle kara ko hise ko ngikurisi o Afrika kopi wokuri bora kwe aki hisanta. Ada teo bore te khiri khiri ngon khawana bore te fai firi kamno XKA FM ki kekre gwe.
1: Onin kama zili tamo ngwa tanga ngume ngya fir iru igi XKA FM ta fir ki kawa fir menita. Polisi ng ay gya kwe ta ki 7 da gigati de movila ikor leni ka metro ki Clayval ki tembisa kuna sakandi tanike wanaka Tati dia on segang taki kawan khale ko ang hatun da khaska gi tuwa ta gung kang hi Clayville gani kuna gan ang ki ka tia ki timbisa gi stola sintrum gani kuna kan ski wana ti tuwa kang hi polisi ngi ang kwa ka ya kya ti tuwa ngi ani teka ang hi ngi kwa ko Ta waarnemende politiecommissaris in Gauteng Kekaua Fred Kekana gee ook uit dat die spesialiseerde gee spanning kan in die kans gee waar hy donge langdi gee kamsen kan ook lang ko fesam. President Cyril Ramaphosa mkulema nga gee gee gana ook uit dat die wie kwa mahum ka ng hee si gee panga o gee tom kan hee oti di hun ki iga ki kimtun par ki gani kuna atia ka singa singa ha ta koko mangan kang khalin di sik dige wana movila kang kia ti di ka ga ka ang hi singi ki tapolut i ki kwa tema gani kuna polisi ok ik o ya sorry presiden ika ok ik o ya ang Vincent Magwenya ya ng ta ki laha Hata get ini tiko muka ki kang ngawe ki kakwe ki toh nga titi ka ang Kwa hi bunga hukuan hii mti ngama kagia kundisa wataka haka na vizi kikatia tanga wakiti kwae ngisi tukwe gya wa hati di ya gya kwede gira hira ngani kuna ya yiku nga kumuka ngoke sit Afrika kikati kwa hii nga wakikanga wa kwa nkang hii kwa ngunga kate Universiteta nga Fort Hay ki uska vugani kuna I registratira ang hea Jabulo Nzuma kanini kan sige ko kaya ki kang hea wa oku in kasku ki hana uki tiko tutru ka giga tam koga kang amo kika kika ang speciali kika jango ya in karati ki waki na tam ki ki kango toa kang sing ki oku ya kam ta giga u kaka ang a wa vikwa magiga hana ki adfuran di direktir ang asa tsa kwa ang hi lisi ko chan kang hi kana visi sin kwa ahangula ko chi kwa ka ko hana vi ko ma yik to ki da da forensi se ga firsla kha gya kha ta ki chi kha hi chi aka ng hi university ti ge ti sa tu ka hu tu la ka ngi ha so ko ham o yi kulayi papelo ha rati ng kwa ka ta varni men de registratir ma je se khalindi gi kin jela ko lo kwa ng ya gya sin chi si se gi ka ifasi 2029 ha kika nguling kika gumi kampiyon skapum kani ko ang hiya Nairobi kagda kundisa taki niya kika Hofstata aplimelo kika stato ha Afrika kika wa higi wa nagwalo higi msu waka chitika siga mha kwa nguling kika gumi ki chitka higi kwa simka ki kota kika amo kika ang hirati jango higi o ki Budapest gani kunam higi kango awala ngayong isitin higi huk ita ki munek gani kuna tunak inan diarta ka ngungka ang kawiga giyam Nairobi ki plumbelo ki kagawag ka yung ki watu na kfefin tunak ka kakya chika hi ang koko kundisa kwa on ta ito ki wana katusi ta kating nga ka ngungka ang Tokyo kagagi giya gawag ka kika on ki gani tiwisi si kang kakundisa kasirani ki kakambo ta kanini kan su kumisela ta gigi o jala uya ta kau jaya in hoci gigi Afrika ki ka kopong kang ya bola ki ka ka hi kanu kan su jang hua ta gi masi wala o fe fi rum tenji ta sam ngi ex ka fm

En nou, my is lied om my honger te gaan mee ingewaaf, vir week, ekska, FM. President Cyril Ramaphosa, advokaat ingewa Adrian Shal, mob, ja gigi hangole ja gwe, directeer ingewa openbare vervolging kikawa, ki weeskap gani kona, mob, natuuris in die nege, ja kia ad young directeer, da belo ingewa presidentie kikawa ki okwe hanak o, ya ngiwa Vincent Magwenya ya kuita ki mop kya giga hana vikwa ma 10 ki September ka ki kumisala ki ka ngi presidenti ahun minister hun gi hun ya gigi konhati ki hi huti gila ka kundisa kusatu e hun kan ya wa pangula gani kuna ki chikwa hi ki kwa senti ka ngoto wa I ki tisa toa kwa sa moku ngukama ke pelmelo ke ga ajang president da ang hamai sengangge ahm ke yangu ka president ke ga talo ke fakfer bondi ngi if 15 de ke ka khoga ka ngi ke ke metran kan khuna ma kun kha da ge ke sengangge ke kang hi awa ya kwa ke tam khame ngo ke vi kwa ma ka ge ko apanga ta khoga kan ka ngam cha ku ge kong kang hin ngok ka ngi ka thoi kin asang ka git tu akam ta ka wa ni hawo suri fak buni ngan ni hawo ki ka wi ki fri da khatam yi gi go kha ji khan kya vi kwa ma khali ka ng hi ya kya ji khan si gi kin ham go president de ki vi kwa ma ka ka ng ta ki kusatu ki ibgani khona ki ka khlin di kan akam fak buni ngi hm ngoi kim ko tiki ka fik koma fak puni ha num ki ka wi kya ji khoi he ki sawa ki I candidate ki ka khano ho ge ka hana o ki ka wai ko ti tu ge ka he ji si se ka e he athu sa koni se ngoi ki si gangi ta hang ge ka ng he ang mung tam ku sa tu ki web secretary sa ha soli pe tu ge a o ko ite ki ji khoi he ge ko sa li si ko gane khonam khave gege kon hai wa yi te gi fak buni ngi hase ka wo ki kawi ati khai hi ati san ama ki ti khai gi hi ngi sing gi kham o khang ngi gi ha ati sa hangula o ti khon ai khri si nga din ka ngi an wa tu ga si he ngi gi khole si ngi a ya firi ga changa belewa ang ha department ngi benalan se sa ke ki kawi ke derban gani khona kya o igya tsaga ko ang he landela ki ka lugalo ki kamba ang ke career store po gani khona 278 ki ka tsik kha besa tlotl fa ifi igi ki khoa ta khoga kang mo ki ki in khale ng ki ka ha o landela ki khoga kang e ki yima nigi akwasa ngo ki ka ha o ngole ngi ho ki ka khlindi ki ka gai ka wan takhtakha ki ka tikhon e hun ko ka kan ma ki kan gi ka chang ngi der ban kan khonam ye geng gi si la ko ngi geng amata agala gi re khir ng ati sa kho sa yin in gi gi lugal ko an ka chala ho o bunga khale ko ngi ki ka ma gi gais ng ti bi hin ti ni wa ti khahi mai bilwa ngi ki o der ban kan khona ka o I ga tsaga wa ki geng ko ma ka ku gi ngo ki ngoli ngung ki tutu ya ngi ki ge ka ngi si ki ki o chi khen hi kula pa phelo ho ki I ge ka o dibi o he ngo ki chi ki ya thisa kon de sayim e fasim lu galo hon ki ga ngama ki dar ban ga ni khona ga ga ngo ga ngi cha ki tam ngo ngale ki kul ko a chi ka ngi he ge ki o awa o chi khisi tamandra ko he ge ko la gyan ngi ki ta palo ngama ki itu kwe ni ga ni khona ka ge khali tato click o hon si ge ti sa ki ka ang hi a oa tho hon ki ka ang hi kwa ga he yi tu tho ga si ka ngi ka ngang ge ko a chili hi ngo ki ka ang hi a oa luga lo gi ang ka wa yi pa si yi gi a ka ngha I ka oa ka o yi ngi gi a cho kwa zilu natal department di kwa san tho ga ni kone ki chi kwa ki ka kwa sa ki luga lo hon ka ni ni ka yi gi a kham su o chi wi si si ka ngi ki ngu kwa ka ngi ki dangaw ki tholi ki ngali kang he ki tam te ki ngasi wala o osis irma sam mi ya khoi damui ki xka fm

0: Hello, Fifi. Can you hear me? Take the exclave. I'm the mother. Get me a bit of money. I'm here. A borrowed one. The bungie come and get me. Come on. At the wall. I'm just talking to you. That's it. I'm here. I'm coming. I'm still going to get me. He a borrowed one. I'm just letting him hang. He after Kapunda. Me. He a borrowed one. I'm coming. I'm going to talk to you. Bunga hangan ini kang ini kong awak kahwe. He ikut leni. Gani kena. Ikang hita na uwati de ngwe ka movila ka ngkhle ndi kokma ngani kona sitani diwe ge ge wana ta chimba ngkon temba ki springs kona sin ki wana movila ka ngi uwati de ngi ka tega matu a masam minister ang hegi ko sa bilwa ang hi a presidency ki kawa e kwa atati kho ka ngama kho hegi ka thamsan hegi ka towa marupene ramahopa Giao kwa itagi kula tikang hi singi at kamsang kihika tuisa ngutoa tik osagay kwa agi kimhing kikang ha o tik kagi kamagani ng hiti de kamakwa ng kimuling kanda kato tikang hi kumhi kwasang kakundi sam tamhung ay kasi gana kunam hasam muling kika tik sifer ina kang kwa iskun hi kwa inti a Kaninigay giao kwa itagi vikwa makang hatik sigi gaga tuwa at isa pangagawa rehirang Tuas ati sakanya dia tisa. Tegang hiwala o sis ir masam mi ng yakwe damwim.
1: Kame teki 5 iri ang am tapose nyeke mani tenge karakwa ekska FM siki nga te ya orokwa borikusu program tete ko teke ko ohe nung jauta kwe borikusu ete ko kumka kwe di yafta kapunda nti jauta te zeta ngongkota Nita mo uwa ka timba makwante wate ka kwante ka kwe tin kwina harado ang I am going to go to the program. Kontestam karakwa mo gwe ang katete asi ministere ang mo gwe ang presidente mding berwa ki ang kat aki jawo ko teklo ang kuji karema no kuji ang kakwe takum kuji ang mo ko kwana kwana ko ang marupeng marupeni rama khupa ang kat kwa no hambe aki dango ang si karama kwe ang diko doro kwe hindi ko teko Kuweko kungo kwe kaka mungo katuwa kwa kwe nanti mungo sikise anza doro mako hita ngay kuta Kunte sikiru ikuwa mkiko mungo te angkate si Musu teksi fari ina kangay kwa mkarakite NTA ta ana au awati nyamako si Kana nyamako yoka mungo siki teksi kuri ang Kain karakao kukunge mungo manda ati mkwe na Kana miyete kana o miye kumoko Eko nyako benuta. Teki sisiri amnute kwe dambole sikwe kwe.

Kama nchesika teki se tuwen sisi re kama kwa XK FMK nonteo bori eki sarati yafta kapunda. Presidente ma Cyril Ramaphosa ham anija ngakuru kata advokat Adrian Karel mop a direktir ima openbare vervolgings kisiki aki veskapusu anisuka. Mop ngema 2009 kamsika hamme a kwenipa direktire khatehi. Presidente mdimbere wa kikuye kate kwe a Vincent Mangonya a katukwano a mop ngako kwe ngehe 10 September mki isanati a kamsiki presidente ma ham anija ministeri na o kaya ki ngein kwenseta kaya kwa kono am ngako itita. Kusatu khasu anisija mutetu o kengwe kwe kuwantai a siyoko winanata takono ake khana nyamka kwenipa presidente mngema Mike Singonya ma ama khana seko tekoro khatango ama presidente kisiki afakbondisiki ngotati nge 15 kakou kaye khana o fakbondisi kaye tihe medrandki. Aki ngwe kungwe kujitwe ko kumwati sengayam ango ana kweta ti nata ima harita a kaita kusi desa na teski ngo ngye takam ee kikwesi hisan nyana tisiki. Aki fakbonda ye na yungu khasu aniki Frida khakesika cho khwati tako miye tisi ama ngo kana kamatewe presidente kli kusatu susiki ngo ngunguta tita. Tutrek amzi aki haji jawak ayeta afakbondi seta aki haka mugoti kwekwa ate mate fakbondi he takono nam khanao anija kwereti khanao kwenao kwenze khana kago veta khana si ana kwereko maakwa nasiki singaya a nginam kosi tink e khana sumungo kono ta kusatu sidi o gara kwe a soli betu a ka tkwa ga no ngana se ku mutito kingwe kwana si ku mo khwere ta go e a ka tkwa ga no fak bondi he sa ka wo a si ta ma do roma e te kha ta go no tsukhe ka nje a na kharo ya teng na ta ma kha ngo nge koro ku ki si te ku koro kha ta tin ko di an a a no khana di mo ka khuma ka nne kiano ya nungu kateko na ngeti firi ngwe ki kaa mbelewa a departement benelansi saka kweki ya kwanye kambi hiye teko ngena se abasikara kweta ya ngo ina lendela suo ngo akwe nkiareka oita tiankaika oite kambi si nungu kwe kreke sudorpo kusuka skunkaite tibe honart akh in 7 taka kwina aki 5 besak eka tinta orite aki se ko dorok ay kwa kwiti si ngan kwina kai siya ko lendela siki siya ko tegwe akam si oki kai kujite ko kai jakwe ko kungwe na uma tungu juka ngan kwina ngo uyu si anako tegwe rita aki takta kwena khana ane akamati si khana derbandu waka eye kutegwe no khana akati kwa no khana gante si mwa manda kutin kwena khana akawo kungwarata eye kutino khana khabana kha anbunga na khana kuarati waka khana kiaris na kukana ku anse jamana kutegu ta ngantungo akianu yata nkwena mei mki kaka mberewa si derban susi kise kare wanye teko tawuni sa khana se qoros na khoe a aro agiti a singwe te tim twi twi mo una ngo ke tsana go qokongwa tima ni omba para ya nge kha ngo ka tin khwena o go iki kongwa ti he boriso khiri o he thi yang da o ji derban siki se a kara go ita kwa khano a ke an khom kara khoe a te go khere ta ta go no khom di a ta ma khoe go kongwa a eta khata no mwa manda kwa hanu kwena aka tukwa no tia dawji iti kwini sunga usiki
nqana e go tata ha u tukuru khonta mantwa ka ite khasi ina nguju o u tote o qoziki ina de u to a parkire no teta ta khono gwe ina somba u to ate kuruna teta ngesi akirie teta venuta kwa jul natal si departamente u to ta khono khwina an ka kwe an ka tkhwano ngcesi ka khana abasi wa tango muta ti mayo di go sinya sana tatangin antako ankhomkom teko antakamska arate borete ya ya khiri khiri ngono kha bana borete qeqego ukufuma na de ucame siebe ire kano xka fmski

Ganga are soto pende go ana soto nawa. A ga kuye te damme a tsirika gawe ga kawe ka go tsana go e. Ga kore tsama ga tsama ga soto ga e. Ga di tango ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke. Kwa soto ta ke tlo re te.

0: ukuthi ngakamthi ngiqala kade ngoze chumthe uqangxesha wathe kumada ngehawo hwaye ngo athi kuthi ahambo ha qale kwa kuqaya wakade jawo kwa kuthi cha kana ngo awusho kunye kuthi qiqiqi kunye te kwa ha ukhwebete qangxesha wathe tathe kumaroko bere khona andele kla kunte komo kamthe swela mngo kuthi mamba maroko tathe akhe ndonjam kla kwa kaza chamnya mngo kaza kukako
1: tito mie te piero cha ya hadangi kodi hona ncade chata mara kan bambara
0: ngicangela checka numero kwa ngoza te kuza swere mangu ngi temo timo ndo kwanza khuje hinye ko tin se u dia na tinya kwa se u ka tsakhuje ngi kuntsa ka tsika na ko tinu wa maketsa we kaya tsara go khwe tsha ka ja ba go teka go
1: tsara go tinu kungi ko tes ku moto jonas ber ka se ka se na hi tinu a tsa muzika ka te ku ko to ya hina ka se mu a ka se no tsara go he a tsa jawa te no ha eto bisi misi tsa ku ngo ta ma ga e kha tina ke tuo kae kama se ntse ntse se khetre ta mata
0: re tla ka se ne ka ntsha wa tsa ntse ya mo ya mo ga ha tsa tsa tsa re tie na kita ke tri tla ya dukuna ntse se kingo ma sa se tsa ga tsara wa tsa ku se ndi ko ta ka ma ka se ne go tsa ma sa se tsa ka se tsara wa ta
1: ni e no ti tsara ti doro e be se no tsebo go ta ta ma ga no ni e ti mo ne tsara se tsebo ya wa ti ni tse se ka ti mo no ga na ga a ga khona ti re mo ti tsa wa ti ti doro e be ja o ko e te go ta ke beng eno tu ga tin jao khwe
0: kan kana kai ga tsara nwa a jao ga tsati o diski ndo go tsa kana go teng o tsara se o eke
1: ni tsam ke tse ke go tin go ji spinach ji a o tsam ji tunu makabichi a o ji ke go tin
0: ntata ti o makunda mo ka de kwano tsa no tsho wa tse we ibe te no ka posiki nkwa nkwa la go ta go ntsa ka tsa ga menya go di ka go ya botogwe sa go ya go go go sa tino kai no ke ka tsita no bara ta mate tsa nskar se ke glewo te wo ke bara go ke tsa mtu tsa ntlo no ga go di ka ta ke runa go di tsa na ta e go no tsho di veno ma ke ga go go sa ska nwa a tsa o di ga wo go ga go e ke ka ra ga botu ga tsana go di di ka ya tshubona go tieta ke e sa he
1: en krom odi saudi
0: no
1: pombai
0: no go nne tsa tsana go tsuya ga tsa go o be go di tsantse o e dino nwa tsuya tsa o se ma ka tsa go go di tsa tu ane je shubu shubu na maka de a mo ite khwane nne tsa tse tsuya ya mo ga di ha tsa tsa tu government of tsa ona di ba nne go ki tsa tsa wa tlae go tu ane tsa shubu ka tsa ka di a
1: nne pu ye ke so ga mo go tsara he pomba he don a pomba he si pe kwa tsa wa kwa kra ga kwa no ga kwa khomse ka ni puri ke stama ga kuwa ta ha no ga kwa a kra ga go di an kuwa mana go ta ding tsara ni tsara he wo bra ni tle ka tsa o di kona ka ga kwa tsa o he ka le kora khoma go ha ni tsara sike
0: no ga me ya tswa go eta ga nya me ga tsuya ga ntse ga tsa ga ja o ke o ga tla ka ya ke nde o ga ka ye mote ne a ja o ke na ne na tsa u she o di an e ja
1: e ti u ka he ntse he go tiya na go nke o khwena go tsare kwa ja ni tsara ta mi go he sha tswibe sire ke o anmati go ke o anmati botho jwanga mu anmati botho ke o anmati a kona jika ti kwa ka te nge o khona kare go to hi ni go e bisi misi a ngo tunka e to kwa a cha mo cha tsara go cha tsie gra cha tsara go to cha ti no a tu khona bisi misi sha sha ke ngo ti kwa cha ta ma cha tunka
0: kana kana ke tenga go tsara go tsena kana go tswara tsa mosika tsano tsa tsa tsa mkwena to ga to go ya go tano tsa ntana go tsaka kwa go sa se mo ana a tsara go ke to tsa tsa mosika go beta magana nja to a go no to tsa khu go ya go ta
1: e ka ma teta go ntente ti tsara go teta se na tsana tam di ta ni he tsa di be ta ni he di be se no tinga ma to go ti ka ta khwen nga ma to go tsa ka khwen ngwe nga kwa ne tsara go nye tse ke ri ku risika tse ya babese na sa tsara ke ntse no ga tsi di go tsi tsang se ta khwena kungwe go na kwa ne stora a tsaba kwa khwena nyama a ba tsi aka hembe ta makwa a tsara ta motse a botle khwena nyama a tsa ka
0: nga khamia a ga tsi tsa o kala jao go tsa tsone ke se tlhantlo na tsoga tsa ke tsata nga ga tswa ro zarana go a ta go tsi tsa o kala ta go ga se wa ntse go se wa se go ga hota
1: e ni tse he e tu ka mtu go se teng a te am spa ma te ya wa ke ma smedre go vekhte ti go kwa da mka tano tum piken pe ma khale siwe na ka te to a tsona na nja a tsam ga sa tano nge ka tsue driga ko he mi ko fruit and vegeta tano tu fo ko he nge ros din piken pe ta mi ko a fo ga ji tu ho a tsong ka we tano ti ke wo ti ga nge a ti ya nga ji khale siwe ki a shomo a tsong ka ti ka ra ka te nge ti tana ko ti ko ji akwa ipara kuti twija tikwere tena kuti kuti ngakona ti dohe ati muntu jwanga ji kuti ngona si bere twa eyago ji tikunga
0: no kuti tanga ngo boto kuti teto we tatata kwa kulizi chinja chinja sana ko goro omenge ngi kuzana ko kuma tikwa aba tsani kuti tanga ngo kuti aba tsani tebe kuti khote ngo kuti khote ve nda anga kha kwa kwa ngo goro osi kwa kwa kwa kwa kwa kha
1: ya boto kuti tamati ate mungu kwa ate shau kungo kuji aji shau di akho ji kodi acha shau kwe acha kho cha kano ahe araho akho kwe acha shau cha kano achibe anwa kha tloho a go tsa da makaba tete mong go na go a tete ba no shau di mati kho di mati ate u ambunda kho jiki hambe shau di te kho tswe te ka go ni kho kho jiki shau na kho kho jiti
0: go nge bi nge bi kara no ata go tete ga tsena jao ka go nge bi kara kho tsa shau ta go tete ni kwa kuri kwedi ke he kuri tsa ka tsa makonya go tete tim no te tsere ga bete de go le te u tsiri ka ni kho te kishene go na ni kho isa na ni busa go ne ki si a ja tsara te ki to mundre ti o go a ntsho ko ti o go ta go tshijere ko ti o go no a go di kha ngwa tsara sikiti
1: a go di kwa ko a mundre ko he a he ti go kwa da mkala ndare no ni he ti go hunde ti no ni he ke he ti kwi sa je ka en ko be tsa kwe ku vie ko tsa ka na go no ka mka vie ka nge go tsa ka no a mundre na a tshijere na a tu tsa ka eto a he tsa kwi ke kha am cham tsara ta ko ma tsa kwe ka ra tsa ka ke kwe dams ke ngakona teto tsara ti skanga ti kunkwe ne tsukwe ninge ataga a he alandre ta minko kwa dam kai tsukwe nge khurum de ting he mundre di be tsa ga ga tsa ka dan a go di tsa ka ga de ji dream go e guinu andi kwi a tsara he 5 ngwe 4 ngwe 6 ngwe go tsa ka
0: o si die ma te ke ta
1: si die ma
0: okay kanga tsekane ha mi a khatsa mte ba kwa kanga ke mka ke ya ga o go go tete ti ga ne go tsegana nwa ga o khaise ke nang tsam ga ha ke o go ga tsuka tiwe ga wa dza o shan tsa
1: ngi tsam ska tse ti wo ti e tsam kwa project sha e o khwe he no wa khwe no ti tama ga ti nya ma mo te te mo ke ku wa je kwiji no ti tama ti tse nya ma te ti mo te o tsam sha tse o wa ti wa ke tama ga tamate uno tenga to anja kunde kuye tita kitam asa tite yamati ugwana mko kuye ha korojiti tama koroji nguwe nyom serebe mini wo seno kai mini singuwe nyom serebe ngakwana ka aho ji ya bere ka tinte tite ti ya kojo kwa tin
0: ana kana kai kha aha swa de kwate komu kono eja tsunya ka khono ada kaja tsunya ka kha monde kimte o kana platform tin ki jaoshu ana tsana kana chaba ba ke hambe tona tseo jao tseka kwe nganta ni kha ak tie tete do ni kha tsara shu ni kha yamo kha kha dreo mi akona sikanga ta dinu ni kha tsiki sikanga shu ana jaka yamo kha hano ta kha tie tete kra jita te kha tsa platform tin kwe ngato ya ka kwe ka nda kha mo ta hoje
1: tikya te ho he ni tsara he ko mi yete be ti ho wo o shata ni tsara he ti e ikar ke shi nu anda ti hi nu a ngo atin kwe ndo mu shi nu be kha go na mana ke bus man ta ke kon ke tama kha mana kha na go wa hire ta go no a te ka tama go ta tin ka tama kha a ku mo ta go wa ku isa tama kha no a tu kun a ti ya kha ta ku no a ka shi mi se okay te tama kha tin kha cha ra sha kwe te tama tin a wa te nya ma kwa hin te tama tin mi ni a te tama tin wa ka kwe te tama tin ka kwe ma ta mga mo to to ko ya kwa go no go ja te mo ni he ati nyama go ta tlo go se no te ya ba te te kha o no te go ja o se ka nyi go to ti mi ya de be ni he a se no ti ti di se ka ta go ja o se ka no ana go se ke ta ma ti ma na go hi kwe kha go nta ma na nyam te ata ti ngi o khona a wa ka hi to te ja o to mu na te mo go ta kwa te tsha ra nyam go ti ta o te yo ka te kha re te tsha ro tsai
0: tsha pe go ji ka ke go tswe ni go te mu wa te ka na go te ka ye ma te ka ni go ji go tshe mo sho ke ja teng go kuno kuna nyama go ta ti ne ja o ta ti nwa nda go ntsam ta kwa ke ne kha ra ta ya to go bona ga tshosa kya ta to class ke ding ana go tin bonga jang ne tsara go ana ja
1: ngi tse ya sika ti kwa ka ta ke o khwena ja o tsara to ka shin ta kwa tao ke tere ma tsa ata ko na ngi o ngu go na tsara o tiye ne tsedi tsara a bisi misi ngi eno ti doro hi be ti kwe se tsara to ya tabaneng eno tikwa kho go wati
0: nga nga ja ho mo ga ha ka msikina ga tswa kho na wo go hin ga a ke di kone na tsha wote na go gata matin pe tsha wote ga a tsara ga ha tswa ka msika nga nga ka msika tana kana wati ntwe ka da go tswe bo re te mo ga ko mo devere ka tswa ra ya de Twina ina ima khamwe go tseu ngi yamoga ti ha tsam skitlo an tse tone tenta tako ti ape tenta aye ko pe kai de
1: we ga tsedi wo ti bori a nge u khwe ti wo 2020 na ga bana kai no an khwe na fu ngwe sha je kai ko ana certificate wo a kai tedi ka ana sheu sheu a ji kha iji a go tingo ni go di kyao go heno ana go mo go ta miete be sino ke ka khwe mo sho wati go do te ko mo shikaita a ha ti ga nge u khona ni go ya go be ni ati kwa ka re tsama ka tama khano a ka go di shuri no ke he ta ko kina go go ta tsara go jao tsara go a ke te tsha en ko be ti ha ji ki a shure kwa ke he jao ti kwa
0: oke an gra dang ke maro ko bere ho tsa te nga na ta yo sa ti ya shure ma ti na tsa ti ya shure ma ti kamswa ga kuntata mate koma ga wati ga tita koma ka na rato kana o xka f107 o ne ga ke te go rata tama ga ke e se kan tsam ta kwa de go tsana ka re ke e tene ke hena ti gana kwa ngwe ka yo ne go ngwa mo ta go eta ja kong ka kwa ne ti ya te mo we tsa kung wa nya mo hin tsa tsa o tsala wa ta ha tsa ta ma tsa nga ke te go tsa o rata tsa ta go kwa ta kunta mata ke ke go tsenta ko ta go ga mo ite ga ne tsa ra po ke tama tsa go tsenta ke ya ga ndego di tinga wa di no e go tsa tinga kana go ke ke go go kong di tama a di tsam ka go se arenja tsam so re tla mona ya khere de di ka tsam ke ti mi ka tsam ga dang ke ga tsam mem ga te ti ta go tsara ha go ne ga a go ja bo ga plaza ke tinta ga nda go kwa
1: ti tem di mi te dang ta ka o a ka tsora go to tsiem ga ya ha to ti ta ka go eta no kwendo kwene kuomsha na wahi kwa hayri kyare na kwana ka tingwire kawo ya
0: an gradangi ama maroko bere hoti ta ta kwa manati pero musawanga platform next kafemki ngoja ta ka ta yetera.

Unirtensiva ngikini ngibonte ke sengimthola ka dream nete ke ngqaqanga aha ke konke radio xkepha imthe ke sengimthe ke tikemthe program imthe ke ya qlanqwa ola sengikijanga tikemthe tje ke ona qhisi ho ka ngiyawa kalo kele ngimthe tina kite ngqaqwe tikite sa kule tikene mamtanga akita a oqhamo imakiyaqhamatsa ngqaleni ngakwathi ngakawathi kungiqini imthethiswa kuyone nitina kite ngqaqwe timakiyaqhama gamge ngegcika imthethiswa kuyone namthethina kite ngqaqwe kwela sa kune tima ngikite chukhamu ngamtsa program atuke kumtike he aqhamu ngamtsa program ngikye sengi program ya wala sengi chonu tekwetwa kiya khamu kwaqhisi tanga kiga ngqaqwa ya wathi simuqini go gige sam de tisho mo koya ki ya kali u de kisim ta ki ya kina wangi kya kwang na koya ngi ya wangi mi kani ni ki tiko ki ka yu la la si churi ka yu la si de kali ngom ta ki ka kito al kano ngu o mo kwa kto wa sa ngi ya uwa tili kani kuna ki tili kina chu on po kalu unum ta ki ya sin ki du tlan kwa skola tili kan di wiki ki kalung sa skola bru tili ni ki English wa koi ka kehe au kama te tang koi ka honere tin siwa ke niya ka

0: Tisimola ke XK FM.
1: Honort and Siva ke Niha.
2: Si demawa chokandwa ke tedana. Si demagana twitcha e si demagana ke gya de ka a kalenui yake tisha yade de ke mpame wa kulede. Ta ke mpa abagi wa kwa galo dake a manhede mpa kwa kubanyo pa kwa galo tate ale ya teke he tata kumungu manu wa dake mdaba tase ungu wa kubanyo tato ke kwa galo kuna ta sinke sindwa ta kale nga kwa tisa ade dake mpa me wakule dake ya dake kanyu ya wa kubanyo da a ya wa dungu takanda nga anjushu tau ate ale tandelenge ja moza nge khalwa jo anda nge kam kana nge daba dima de shimuka te shimuka e ya ta no khana to ta nga to nge ya ga tide maga ene ke ge ta ya ge nge ka me kuba kuna ka ushinga te tide machuma te no tide machuma ngo ko ta machama hambe ta njunyu ke chi Cikgu ni tiada siapa, kalau kula. Kali acan kalau kula, kali kau cik kali. Wajib tahun ni mana kau nak doa, wajib tahun ni, wajib tahun ni. Kali saya tua ko, amin. Doa. Hei, mana ke? Kau doa dengan ni, ni lengan cemua je aku angan dengan ni. Sebenarnya kanggo tu nak dengan amak tu nak dengan unik kamera. Hati saya tak ada, aji, aji tahun ni mana. Yaman de kukwa. Tasi nga tachi ya tachi cha chakwe. Hame ukam. Hame nga sando nga koda nga ambe. Nga sa mtuna da nga. Sinka himda sa mtuna da ambe. Ya. Ose kama da. So ahma kechi ya. Chi sa mumu. Ah tagi mingam cha chakwe. Tagi ah. Miku kwe kama. Taso chika ma. Matu nga. Kaba kwa kong. Sumko aga firi koko. Ah gana kwa ngam cha chakwe. Tak ye, tak ye. Semua kopi kau kekal kungu macam cakap. Tak aku kau kaca, kau kaca. Cikgu aku la, semua kopi dia kau kaca. Ya sih, kena ni. Ya, ye macam cakap macam tak apa itu. Semua kopi ni, ni kau kau kaca kau. Tak ye mama kau kaca mama tu, tu saya kau dah mungkin kaca. Di bila, kita ni wade ah. Saya tulis saya kata, kerana makar di bawah, sangat kau. Aku ingin kau kau tahu cikgu kau, cikgu kau itu sah. Tapi saya juga kama, tak ada tengah awal muncul saya. Tapi juga kama kadang-kadang yang kau kalau kau dah buang dan kau jual anjing ya, kau. Tapi kau kaga, cakap adua, kau tam dengan. Saya kan siapa dah ambil kau di cinta, dah tuna dah kejila, dia punya kita kami. Aku ya, minyak so ahmed cium entah, so gamet tuh cium cangkuk. Kau, tapi dah mak kunci cifiru, cifiru magi ya, dah mak kunci cica, tapi minyak minyak orang kunci cica aku kata tuh, tuh cifiru aku kula cifiru tu, cica, cica aku kata, so yang unga firu aku yang. Yama yama mitu katanga kachaka o a mitu ni ni sing chiga kumshumcha ta chiga tiki kumshi shumfiri firi ta kwa kumfiri kafiri ta hahaha mimi kuhudhi wakati ya shumcha kwa kumtoa cha tata cha firi amiandu sana andoa sikuwa chida mkuu shaka kaguka. Chika kushaka, kakuka. Chika kushaka, kakuka. Chika kushaka, takamanda nwana nunga kunda. Nunga sanka lisinga ya, ya dubi kata chuu. Tachu nunga kuhu nunga ching, kakuli kati kati chuu. Tachu nunga kuhu nunga ching, kakuli kati chuu. Takamanda, takamunga saka. Saka takai, tati, sumko fili ma saa tuwasi. Mita kama wa sinchawanda sumko fili ma. Amen. Amen. into other name that keep going with the clue a car can't go far. Yeah, and call. I guess I'm to be graduated, do graduate. The count can wire. Who's has other? Joe Nakasa has some coffee with the can. That one who shall meet her. The catch a quagga good. Amen. Come good at Gambi. No man, as she treat us, I told him that he do it as other. So I can't call the one that he do it and hey, when I get granddaughter. Yeah. Sound number, now, to not a lesson, and there's a moon and the pug to the name. Hey, when I get granddaughter. Tomma, then I go on the gay. Magichati, Tisha, Mumu, Matuanta. Taggy, I tell him to go on, Taggy. You would call me. I mean, look what I ain't not take a young and a simple coffee. That's ah, take a young, mean cooning. That's what it's called a punch, some coffee. Can I tell me? Can I talk on some coffee go to Tammy? Tak ya, me go conga feed. Me conga feed. Tak ye? Tak me conga feedy. In the thing, in the dark, some go chat make a feedy, cafidi, my conga, catcha, catcha. Ya ka and nga ka chaka chaka ko jira anda ko amin ka tantam ya min ai kwande min ko fi ya ta ga ngai mja wa ta wa dun ka dun go jo go ka dun go ya ta mja wa go ka dun amin pon nga sa do ta ka ku ku ta kama kama go ngin go ne ka ko ngun nga Come on, go in, go down in there. No cock on me, pie when I cock on the pie when I stood at us and I'm being to the cover a good and the king. Why, I may tell them, sign, who don't get a cock on me, then good at it, good morning, good at me, go on, come on, me go. Time to go, I say, I may now go, guy, no go, cook, go take a digger, catching a chuck, catching, that's the catacock of feeding the cow. How could you him? Kusum kufiri, nini? Taki ma mi pulani mate. Kikwa kusum kufiri ma. A kwa kwa kwa kwa shinga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ambe go to and go there. Don't do it, Ambe. And Yaga magazine to na uncle Mugata, Kunga, Minta Tentum. That Mintango Dato. That's all not that watch. I choose you go on that one. Choose you and make that one the gang, which I got me Kulang Nikulang. Much over to look at that one, but that's all. Ah, that the gay gang so much to come go. But to come. Ta Kawaji yam being at all. I'm not going to be able to do it. Ko nju se wu se ko tuna ni ko se wu se ko de ko tuna ni mu se se ni ge nju se wu se ko de ko tuna te kwa un ya du machia en kwa ta ga chia de kwa da da ga i chwa ge kwa un ni wa ga do le nu ge ya a be ka chin ko lo to ga to ta ya tri du ma cha ta kwa ko cha ta u ta ma ko na ta na ga tu bu ngai ga tu bu ngai ga tu bu ngai ga tu bu ngai ta Tega kula da sika da sika, kuto da sika, kuto da sika, kuto da sika, kuto da sika, kuto da u kang kang kang kang da. Udi uta kui kunci te, fa fa le. Tega ne wata ke ah, nako kukakheka ke giya kundoda masikete kakhulata masike mangqwa kulete ukwana kajeta kakhulata nangancincisi dake nqe makhle kuma tshota kwaqhuma kweta khana wasin ta yakiya ay sa hambe ngode singa ta ngasa phaka phaka tuna ngasa phaka phaka tuna nqe nqe sanqe sana ta qata nqe qatsayi qakhota nqe tshota singa uta kiya kaja mina tshota sanqhu to nqo nqimele kang kuba khana tsya kwang tiqaqaqa tsya kwang iqeshwa kundang uwa gama uwa e takati ka khololololo ta u cu kati nqole kanta takade tsokata a tsigitan ya te de dubya kuna tsigwe a tsikata nqe tsoda nqo kuta ntuna nqo nqe tsoda dum khatuna de nqa mta phaka phaka tuna de nqe tsoda nqo gang kong kong tsoda u thamta sheka nqo da na ta ka tubusi na ta ka ka sinda ka tsam kuya sini ye ka ma yo ji mama twa ka ba ni tsau de kha ba ga tsau de kha ba au tsau de ma wana ka twa panga kho sin wu shi jang sin na na jang na jang na jang sheka ta sheka ta sheka ta u du bi ta ji de pha pha la ye ngu o de khana kwata phaka phaka ta tisa de kana wata ke a na na na na na ta khana ndo ta sa tsa tlanga ta khana kwa kwa ku se ya ta o de khana tsota ke kwa ka ta ke kwa nda khana dibi wa ko e tsweke ke ta kunde tsoka ka ka khana tsata kunde kwa nda khana tsia ha me ngo nda khana tsota u khama kunda ta beka asinda ngobusi na tasinda ka qhota yaseka ne wa cuchone wang thalalang ne wang chuwa kang ngkhabita ka ke a jokula kwa chuta ngode da no khache konto da juja juwa kamdule kamdule jugya hewna ke handwa ta ke yanda ta ke yanda ta ke yanda ta yanda tula tabata dibita kuchibe phaphala inga hewna ke ta ne kamnui kamnambe ka ude khanda ndata u konka tande khe khololo ta uga ya ya kukwe ka unda kanto ta hey de ne khamda ne de ne a kawanga ga ge tabaka ka ta ite wala ke khanyi ta tabaka ka chike wala ke khanyi tabaka ka chike wala ke khanyi ngata ya kwa de kana amta lida ka ka ne jilam talida ne ka ne a ma sian kwa to kata ka kulata ya ka ne so tike mcha onwe ma wa chung khumu da chi a ma chung khumu da chi go ta ne ngu da kwa de ngu ta ma da chung ha ya ngu ne chombo ngu kwa chombo tia go da chombo ko chi de kam ta ya a kwa ne a on ita sha kwe a kaka ngumaka ukaki kama kukuko kama kuko ta anyo ana ana anyo a nga anyo kwa nda ngwe kama kai ngwe bika ya anyo kama tumni kai ngwe bika ame kuko na ngwe bika ngwe bika a ya anyo kwa nda ngwe kakawa kakako hee ta ngwe haki ya anyo kwa nga ane ang kuna kamne ta ngwe ang da u anyo na kaka ang da wana ya ane ya a kho am ta wona dinga a kho da chika kha atwa ta ya ya nge ha makwa ta ya kha wa wa thala kha tsama wa ndwa kwa chi a kha wa thala kha aba sa ta ke ma sa ata ke kang nge a ne ku nda wonge ndi nge tsama za nga nge dinge a kho na nge dzam a nga nga ku tsama ku go da nge nge kho nge ta nga a ke tambla go ma ke tane khotse ke kho ke khata nga uda ga kamta tane inu ne kho tane ambe kho ne nga wa nge a ba ne kho ne nga o ka kho kho tane ke de nga nda ne ke kha ke no de kana ta no de tet ya kho no mo shita kam ya unu mo ngota ta ya chika ma ke kwa ke ke te chika ma turu de kwa man te ka ka ka tsongu ka ka o ka a chika a khunka ya ame hambe sikhodwada u chama khokona dambe sindwa khonqwe kuna dambe sindwe kule kha khona sikhe gungungu xa kodwa nqe asinda siphwa awuli kumkhoyi xa kodwa nqe ane ncune ncinda nqe nqe chatha nqe ngona chu ta chwa chu shi anga chatha nqe unqwa kho sinqinda nqanqeke nqe sinsim nje sinda nqanqe min akuke kwenti ke icwa gqa gqa gqa kuna ta imane wata uta a xa yakha incuke xe I can't get a gun. Kunaman, I wish she must have done a juasa. I conquering, conquering, wakunda. Amen. Do it under. She did come there. She did. Amen. Oh, good and long and more than Katoa. That Katoa and Amen. And then I can I know the government. Prakapakatoa and Amen. No, no, no, no. Jay can go to the number of the time. Go Uga. Okay, they were. No, no, Kaluga. Chombo gange ngonga ngoku kade ngoku ngoku ana wana ngonda ngwa phagaga ka uda ni ambini dinge ngocha ngocha ngocha ngwa ko sa do ngoda ngane ka ngwe gade ngwe khoba ke khade ngwe ngwe gade ngwe khoba ke khade ngwe khane le kum kho khoe de ngwe chike ngwe kha ka kana ngode ngwe sinda ke tat ah me kha ka makha ngwe ka makha ko ngwe ka I'm going to go to the house. Aki ya ka no de twapiri de ngata kuri ke du to to nyi ke a a no ngana ngwa chuchombu nga a ne akagika akagya yachoda nge ataka ngoda achoda nge achanga de makaguda ka kawa ngwa chana kuna a taka ikam kwa tu di kwa tu di taba a chuchombu ni a ngwa de wa a tishaka a a ya taka ga ngwa kunda ta chombo mumu a kawushika na nita isim sa sa ndo ne sang kwa a to a ndo a chan na kwa we ke a chan do ta nga do ta la ka ta ka ngunda ngwa ta la la a la ta ngwa nga ke ke ta ta ta ngwa ngwa ta bisi ndo ta la la ka ta ngwa ta la la ma sa ta ke ma sa a ta nga ne ke ya kawushika na jilita a i chan ne chan cha to tonga he wona ka nganga nga kwa tonga chiqeda ambe singkondwa ke makada ndune to dota ngeke kwa dane dota khetsa kwa dane sa ka nge tsawe kwa dane kenke tsawe kwa a dana ke ya ke u kwa sa dane minga mindwa a nga dota nge tsonga nge tsok ka dane dota nge nge khamda sa na ngone ngode nge ngwa kwa nwa a ka ka ka kwa dane nga nga nge a sa ke tsano kwa tonga chiqeda nge chiqeda ambe u tsore nge ka ka tsho a dane a nga nge ngide ngade ne ngaba sikhathe ngicika sisingi ngikade siwa athi kwa makhandwa a shumfili hewu da ne asada gaga ne tsawe tsawe da gaga ne tsawe tsawe da gaga ne tsawe tsakwa aya sinda ngonga da ngunda a sinda ne kwa ke ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta a sinda shweka da ka tsawa ke tsakwa mu shweka da ka tsawa ke tsakwa he wona ke ka he khau kwa chinga ke a mi milenga si ga milenga si milenga si ndang ka ni mang a u dai a ngai ngwe dai cho tuang a da cho tu ni nga ya ngwe ke ya mi ngwe mi nga o ta ngwe sa ke ta ngwe ta ngwa nga ke ya ya cho ta ngwe ngwa ya ga ta ngwe tu ta ngwe sa ka he wona ke ngwe ko de ngwe mana da chi ngwe kham da ngwe chi ngwe ambe ka nga ka ka chu ada duma qeda ga oke khole ga kwa a khana khuna ke mbalanda khuna da sana qada ga a cha cha cha da cha cha da cha da ngong ngode ngong qai qai nga shum ka shum phi a cha da nei ga wi do do da sin ta ngo do do da kwa kum do da kwa kum da ne wa ku kuna ngwa kum ya shum do do da a a ma ka kwa ka cha teka fili ka kekula tai kakatuika ka fili maka nota kakana ka chavu kato tai kanya tai hei kanawa tai kanawa ta asumukana ka cha kakatuika ka fili tai hei kanawa ta kana kawa ka cha teka kan cha ka cha mkota ka cha ki sukula tai nene nene namishumna namishumna namishumna kanawa ta akani ahi tagi ninge ke singa de me ke ta mang ke sha ga ka ma tagi a nim tre ju shu ni to ngat tre ju shu ne ge mi ti sha ni na tro na ma ku ma ku a kha ye tagi mang ge ka mang a kha kwang ha ka tagi a a kwang ha ka twa ta mi ti tre ju shu tre ju shu tre ju shu ma o ka ma ka kwang ha ya mi man kon ya men tri ju shuman ka ken a we ta ka ka de ta un mi shum ga de jina ko fa a ga sa a un mi shum jina ma u ta ma ma to na to sim lu a ma ma ka ku ka cho to ma wa ti sai ta ga ti sai ya de ta we okay ka kan mi ma sa no ma ng shum fi a ka to shum fi de nga ung ka kai kwa ke gaga ya ga wa dala gai mchi ka ga ne ngwa chami ta ke ngo ya ke ga shum shum cha ga ge ge kula ga isi ka ngwi ma se che ke ga te isi na ga mu ka ta a tu to di bi wa ya mju ke nga de ga a khne cha kwa chi ngu to shum fili he ju na ngwa ka cha ka cha ju na ngwa ka cha shum ngwa ka cha te to ka ga fili kanda ka fili a mwini a shumfili ndo ake mwete gogo na ta u ndu shumfili kanda ka ta ka unga Isa xa xa uxe iwa shumfiri kaw. Toa. Un, u. U. Dagi. Kamda. Ngawde ngwa, ngaw ngwa. Kama, kama jisa. Nami namishum. Namishuma u. Namishuma u. Dasi kwa ande kam, kam. Singa ngwa katam. Nga, anu, kaya. Yay. Yagi, ya. Yagi, kamu. Kamu wanga ngwa. Asinga ka, ka, ka, katam kwa. Ngu, ngu, ngu, ngu, Kadibichi, di Taka Kaikabuna to Kau. Don't want that. Such a man. Sandra de Gungumgate Uga, Chigang one, Uli and Wak come quite to Uga, Tishum. Sandra de Kisanda, Sakisanda, Kisanda, Kisanda. Utamatu. Cole. Gavatish. I know the Tama de Gavade. So we said, Gavade, that answer. Sagara hindi kwa ko. Tak ame wana ka. Na, tak a matu wana ka. Ya. Matu na tumi shuma atanji. Ta ya kachi ke kakwe wana ka ji shum. Tak wa tuwana ka hang. O ka ase chide kaya ka he. Chide ak ak chide kuchi da wang kuma kulika. Kungu kungu ichaku ichaku chuku ka. Ya ka ase ka kuma ka ke to a wing. Nga ya kwa ya kwa ke a. Ya kwa ke tra kwa ke kong ta. Matati da wengu. What I just want to call a cake and do. Gahundoya, take the one who got to come again. Come again, and we tweet ah. Well, some kind of cola cake and do. The gang, I took a mana, hey, I can jangle. What's your

Est-ce que if em kawa nexe kawa nexe manite tage mtane kuchu aw ngawol ngawa hunkwe sagwisi se ka ke radho ta agwisi tage kawa ngoya komte kawa September ta September ngoy pangom tanen ku sin tage kawa wole pangom ase tage ngoli ko akume sela kweu ta kawa ching ngaw tulay pangom kanu se ku sin tage koma sing wola akwa ngamu tage ka uwa khasun ngawola pangom kwen ngayi Tegi kaji jika pengabam kwa sing mule aku misal kui pengabam kwa sing tegi katen na uwa aman hong asing a cukun na uwa aman hong asing a cing mung kwa si tegi kaji jika mule kwa kui kama kui kali mung pengabam kwa sa ke jain kwa ngaku kama kui kaji jika mule kwa kui kama kui pengabam kwa sing kwa si mung kayu sing kali mung pengabam kwa uzila a jika angka kakangan kwa es krim o kamu wa jika cicing o am ko sin debe khoi si ga ji ji ga antar ni la ing du ya dum jing ma pang ma ngai ta ge sai su na ji cha na kam ko ga ba mo le ko ati ya ta ga ka ngau se pang ma ko sin te kan u si se ngum ga ko ngum ta mo se um ba sin de ga ji ji ga ka i pang ma ba tu ma ngum ngum kam ha ni ngui ngo se de ge ga ji ji ga he mo le ko i ta mo ko e ngo se de ge au ka ka ji o au ka ka ali ka lu o ka mo be le wang jing ma pang ma se de ge ka wa sai su na ji cha ta ni na sin de ge a wo la nga ji cha ko a ti ya a ni wo la nga ji cha pang ngo so kom ge a pang ma ba u zela jing ka sa ma gam jing ma pang ma ma de ge mo le ka ma ku i u ha ni ngui ka wa ko ta ba sto ni ma se de ge sto ni pang ma ba ta ni na ma jing ka ma sa ma gam jing ma pang ma ba ngai de ge ka ji ji ga ngu le ku i ji ma pang ma ba ku u zela ka ji ji ga ngai ma ga wo la ji ma pang ma ku u zela ko sing ke ka ji ji ga wa dro pa ni ai si a ching o ka mo ice cream o ina ha ji ga ka a jing ma pang ma ba ngai de ge ka wa se su no ji cha kanu se pangmo ma se de khasunit ka wajing ngau tu lage agu se manan ko ma se de kanu se chika chi ka ngu chu kuna he a khasine ji ji ka ngu nyu ya sa ta ban ngu pangma ba mang ku lu de ngasi nga atunga ngu chala pangma ba a ku nga ba ya kwa de mchi gandi a ma se wa clinic mchi gandi a pangma ba wa sip tere u mchi gandi ma gu ada ti wa ko jing ma pangma ba an he de ke ka ne wu lu je se a ngu ya kam da sing amal ngot e tu ma ka le nyu ya wa na e ka nyu ya kwa ku he nga nga chu ta ang pangna ba ngwa kam ang hide ge ngong ka ni se pangna ba ka ku ngum thom go se ko ang ko kulu wa ne ma se de ge ka wa chi ko ma ka ko ka de na ngum ma problem ta pangna ba ngwa kam ta sing aman ko ma ko se aman ko ku ngwa ma se de ge ku ngwa ba ka ni mi ta na se de ge ka ku sa jing ma pangna ba ge chi ka ka ge chu ku na o ge da ba ge chu ku na ji ji na ma thui sa ji ji na ma ge ji ge ma sing kwa ni ko ji ge pangna ba ka ni u se se ang ngwa kam ta sing aman ko a kwasa aman motar dalam kwasin ka chichikang he a lulu ka kamo goi kamo chikka ka kamo da ba masi de ge satu juma ka no da sa wasip tari kali mi masi de ge ko he a ko basal chip tari siman na ban no sa u a kama ka ku sa u a de wasi kama kama ka wo la me ta sa u a de wasi kama chim ma pang ma masi de ge ka no lu si sa respect ra a sa sing sa tu hu a ngu jala chim ma pang ma masi de ge ka no si si a panga ba sa tunga ba khasune ngana kwa khasene ge chukunam kwa sing de ga chi chi ga chi ngin kai thoi ma thoma khoi ma si de ga chi ge at ichi ka chu ge chi ngin chi ma panga ba ngi de ga khasene kan wu si si ko kum thoma si kan wu si panga ba man mo si kan wu si panga ba man mo ko si kan wu si ang ngoe kam hung sing aman ho tar tela ki mong ma so ten dui ta ong ma o lang

Exka if kawa ola ngwe mten ko chu aung program ko sa uje se ka ke radho ke ka ba tu ka khai se pang ko se de ke ma se de ke ne khai kon 17 minute ke mten ko chu aung ola ngwa ang ko sa ko uje se me ngwa kang ngal me ka nu se uje de ka wa ka sune ta pang ko se de ke a khase ne ke chu na ka nu uje se ko ngum tum ko se wo ji ke mten chu ngwa ola ngwa ji cha ngwe cha ka uje ka kon ka ya maung ma so den di tong ola

Exka FM kawa ulengwa mtano kuchu aunga programu kusawuzi se ka ke radho ke kawa tu kakai se panga kwe kai kwa radho ke numero ya wane ten sieva pen neha FM wane mtutu kwe aunga ula kwe sa kawuzi se ka ke radho kwe sede ulanga jichan tena kwe mga kamo ale kwa programu kwa mtutu kwe aunga ula kwe sa kawuzi se ka ke radho ke kawa tu kakai se panga kwe kai kwa radho ke numero ya wane ten sieva pen neha FM wane mtutu kwe aunga ula jichan kwe sa njima kaya ke aprogram ngwa kwa nga a go nne de wola ngwa mta tsho ngwa kwa nga de ka no se mto to kwe a ngwa wola ngwa jitsa ngwa sa de tima ka ke rest ngwa wola kwa nga da a kwe le kwa program ngwa mto to kwe ngwa ka wola ngwa jitsa ngwa sa ka wisi tsike ya ngwa kwa ta ke meng ngwa ka nga me ka u wa ka no se go se de ke khasonet ka wisi ngwa to la ke ka no se ke tsuku na man ho sa ke khasene ke tsuku na tsimu ngwa wa tsike mtan tsho ngwa wola ngwa jitsa ngwa sa ka wisi tsike ka ke ratu kwe le kwa program ngwa mto to kwe ngwa ka wola ngwa jitsa ngwa sa tsimu ka ke rest ta ke wola ngwa jitsa kwa nga wisi de mtan tsho ngwa wola ngwa da sa ku wisi tsike mo ngwa maso den du to ngwa wola ngwa

0: xka f m kawa ola nga em tena kuchu au nga programa ko sa uzi se ka ke radu ke kawe tu ka kai se pa nga ko e kai kwa radu ke numero ya one ten seva pen neh fm masire ko an kan go supa ke kawe tu ka kai se tena kuchu au nga ola nga ji cha e kwa nga de ka uwa kreme ke safety kan se ko se de ke safety ko jin no tu la ke ko se ke chukna wo chige mten chong wa wo lang ji chang ko sa de ma se de kwang kan ngo chu pa ke 7 der ta ho minute mo ta ngo le ngi ye te ne ko a chi ta ba ng ko sa ko ji se ka ke a wo lang ngo ko na ke ka ba tu ka si pa ngo ko se de mten chong wa wo lang ngo ng ko sa ko ji se ka ke pro kham ngo ko na ko ngi de kan se mo ngo ma so ten ju tu ngo wo lang
1: Awushwele mntana womuntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wangenza umuntu

X ka F M ka wa wala ngoi pangom tane kuchu au ngo programa ko sa kuji se ka ke radu ke ka we tu ka khai se pangom ko khai kwa radu ke numuru a woni ten se va pen ne kha F M manum tu tu ko au ngo wala ngo to masi de kon khan ngo su pa ge ka we tu khai se mten kuchu au ngo wala ngo ji chang ko sa le ji ban ka ke a programa ngo ko nga ke ka we tu khai se pangom ko khai kwa radu ke numuru a woni ten se va pen neha fm marum tutu kwe au ngo la ngi changu sa chiba kaya ke radu kwe se de ko wala ngo mta chong ali ko program tutu kwe ngo wala ngi ke ma ngo maso tundi ta ngo wala ngi.

x ka f m ka wa ulang ngoi pangom tene ko chu aw ngo program go sa uji se ka ke radu ma se de ko ang kan go su pa ge 5 and 20 ta ka mani te mku e ka ngo vadang ngo sa re chi ma dang ke ulang ngo ko nga ke ma se de ka nu uji se aw go se de ge ka wa community e ke tak ma ula ngo sa go uji se ka ke radu me ko se lang ngo wala kya ne kha de ji ko em ta chung ma se de ko de insta kha okay mul jo nim ga em tan ku chu ong ma wala ma ji cha ang ku sa ko ji ga ko ta ke ra du ku e ale kwa pa kham ma am tu tu ko ma wala ma ji cha ma sa chi ma ta ke re sta ma ka wala ma ko na ku e ale kwa pa kham ke em tan chung ma wala ko ma de kanu se ko se de ke safety ko ji ma tu lo ke men ma tan ma ke kanu se ma sing de ko ni ku na ma se de school ga ni ku na chu he ke ku e pa na ba kanu e chung hale pango kan uzi sa gu sim atung kan da ba gi chung hale pango se te agu nai te gi da ba ya wachi kal ta ko ko mo da pango ma se te gi lung sa kan uzi ka gu mung ta mo se ko chi ge pango ba thang na ya dan han ni mung ta na sing ge ya gu yung ga ka wa chi ge a sing da gi ang wa kam wa chi ge mtan chung wo lang ji cha ngu sa gu ji che ta ke ra du ge mo ma so tong ti tong wo lang

hanga are soto tende go a soto nawa a kuyete damme a tsirika gawa ga kawe ka go tsana gwa e ga tore tsam ga tama ga soto ga ga ditango ga swete ji ga ka nya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nka ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo ba te o mme

kawa ula nga yung tanong kuchu aung programa ko sa wisi ka ke rado wisi de kawa tini ke kawa 25 taka manite de kwang kan go supa ke kawa tu ka kai se pangwa tanong kuchu aung nga ula ang kwe sa wisi ka ke rado ke kawa tu ka kai se pangwa kwe kai kwa rado ke nimuru yang wani ten seva Peneja FM anu tutu kue au ngau la ngaji tiang kusia deng cipan ka ke res ta kang ngau la kwa nga ke kabe tu ka isi pang ngau kusia deng ula ngaji tiang tenu kue nga tamang ale kwa pro kang ngau anu tutu kue ngau ula ngaji tiang ang kue sa kabe isi se ke yang kong kong ka ke radu kusia deng kabe tu ka isi mu tenu kuchu au ngau ula ngaji tiang kusia deng cipan res ta kang ula ngau kwa nga ta masi deng kwa kang ngau supa ke Sewa sewa menite mo ta ngwa ulen ngui ye ten ngwa chi ta ba kwa de ka uwa kan wisi se ka we tuwa ka isi pan ngom ten chong ngwa ulang ngwa chi cha ngwa sa chi ban ka ke ra du wisi dai kan wisi ka we tuwa ka isi mo ten ngwa chu a ngwa ulang ngwa chi cha ngwa sa chi ban ka ke pur kham ngwa kon ngwa ngwa ngai de ka wa ses menite kan ngwa su pa mo ta ngwa ulen ngui ye ten ngwa chi ta ba ya kwa de ka uwa community ke drug ngwa ngui sa gwi se ka ke ra du ma si de ge wala ma ji cha ten gwi ma thum ang ale ko program nga mi tu ku ngwa ta wala ke mong ma so ten du ta ngwa wala

Teks ka FM kawa ulangoy mtano kuchu aungo programa ko sa uzi si ka ke rado ke kabe tu ka kai si pangmo ko si deke kwang khan ko supa a ke 5 minute mo ungo ulangoy ko si tawa angkwe sa uzi si ka ke rado ke ko si deke kanu si kabe tu ka kai si mtano kuchu aungo ulangoy si cha angkwe sa antima ka ke ulangoy ko nga we sidagi kawe tu kai sim tene ku chu aung ngo la ung ko sa ji ma ka ke program ngo kon nga we nei de kwang 5 minute tem ten chong ngo ko sa ji ma ta da ko sidagi kawe tu kai se ko we kai twa ra du ge ni muru ya woni ten seva pen ne kha fm ngo lim tu ku we aung ngo la ngi chang ko sa u si ma jo e kamu ko bunga ke i wi ji se ke kum se ngo le ke ko kum ngi a de ji ke me ta ka ni ku na a de ji ke kwing a de ji ke ngo le jo ni wa 우신 나에게 제트먼 스타일로 마늘 뭐 뭔가 좀 뚜뚜루 씨라